0: no, has finally decided nga dili na nila i-presenta si Trillanes. No? Pero akpakaingon ko, whoever ni nagtudlo nila o nagkuha nila, gwapo ng inyong desisyon. Ngano man, wala eh. Kuha na yun, lami ang impeachment. Dili lang kay ang prosecution lang ha, kundili ang impeachment as a whole may gila, wa na yun nada kung kanang atao inyong patingugod. O pangutan na siya may gala sa abogado, doon na ba kay direct knowledge? Ani? Asa ba itubag niya? Mayingon yun na gikan sa akong source. Mana man yun na? According to my source, sumahog na nag-istorya nga why resibo. Karon, kanang iyang gipanulti kay naman kuno siya papel, unya, isunod ni mong taga-AMLC, taga-AMLAC, imo nang ipa-verify, tinuod ba yung kana? Nya uroy may gala pagtanong dito kay gewilding na dito ni Trillanes mga igala nga mga ebidensya ko no. E di bulabog karon ang defense, ang prosecution. Una nga ilang desisyon ayaw na i-appeal. Ayaw na na i-appeal. Eh gasigar ang bataan na ayaw. Ricardo Dagangon, Kuya Arnel, kumbati kusog imong tulumanon diri sa Balili, Hagna, Bohol. May buntag ninyo diya. Matano Balista, ang main objective nila i-divert ang hunahunas katawhan kay imbis atos blood control. Unsa na may balita karon ni Martin? Murag gi kuan man siguro to nagpatandok. Kani daw maulian mga igala sa mga tambal si doktor kay nag wheelchair naman ni noon. Dugay naman to na ospital, may gala. Kay may pamanta, kay makatumar lang ta may galag parasitamol, maulian na. Ha? May pamanta, kay ato lang alalayan, may galag santon plus gold ni ato ang mga balatian, okay na kaayo mga katropa, pero si Martin, murag ipatandukan na siguro to.
1: Hawa!
0: Dugay naman tinambalay, wak naman, alam hanggang nagkadugay, nagkalala, di nakabarog. Ga-wheelchair na lang hinoon. Pagka na kong bungot sa ito eh.
2: Bullseye!
0: Oh, ingos Gijo, wala na jud nada ang Marites ni Trillanes. Kay 2016 until now, puro Marites pirmi, mao gani. Elmer Caniete, samok na si Trillanes, sambal ni Tikyo Bining. Baw, ah! Power gining migo ko si Elmer ba, Mer? Si Tikyo, sino na si Tikyo? Mer, migo, tanak, Mer? Uyag gini si Elmer Bay. Spearhead 250 na anag ipasangil sa mga Duterte, karnaping po daw. Karnaping? Po daw si Baste og pulong sa karnaper. Ah, pati gani karon mga igala si Jeep Tupas. Ah, doon na kuan may igala. Ipakidnap kuno may igala sa mga Duterte. Munang giofiran kuno mga igala sa NBI og protective custody. Uyawa ko. Kuyawa ba eh? Inhenyero kuryente, hadlok na sa mga tulpo si Trililing. Mortal nga kaaway na sila og mga tulpo sa una pa na. At least mga igala. hindi pa masyadong sagad. O, napay makuha ba? Makaingon ka nga, napay gamit po. Pakantahon na lang si Trillanes og Lonely Table Just for One. Lonely table just for one. Than crowded room. All the music has begun.

0: oras 8:09 na tanaw ra. Kinatagka ko na to dire. Remilito Roculas Hadlock Citillanes ang attorney Sheila Season. Malakjo ang iyang papangig. No? Rilin Navarro. Si Tupas Luoy unya katong pics ni Gracioso kay dili di ito iahagi edit ra ito ni gawas man tong tinuod nga tag iyas picture katong nagunit og tarpaulin. Ay, mo na ginaingon ako ninyo gani. No? Og tinuod pa na nganong karon ra na. Ya, napay pinahikyad-hikyad ba igala og ganang resulta ko no sa resulta sa kabuang o resulta mga igala sa lie detector test?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Gabi na ba ng kalaki nila? Digan mo mahilo na. Digan mahilo na ang kalagaan ng mga igala ng mga tawhana o samtang naapa si Sara sa posisyon? No? Dilira ba yan si Sara inyong kontra? No? Tinood lang. Ato lang mga igala ipahinomdom ang mga officials gobyerno. Nga mga dukirok. Panarbaho na lang ka mugtarong diha. Kana mga magbabalaod na tong dahan anha na lang nagyampungad ang impeachment ya perti ng laaya. Dipanday pa ninyo nagbalaod nga tarong. Nga mapahimos lang sa matag Pilipino makaayo sa pobre, malipay paminin niyo. No? Kaysa inyo may palamlamon na ingunin yung accountability nga kamo mismo gani. Wa ka baloon sa meaning anang tinuod nga accountability. Nga no? Ingana ba mo ka madasigos pagpatubag o paghatag o accountability nga tos yung mga kaubanan nga congressman na kontraktor pa? Dili man? No, dili man? Selected man ang inyong kaisog pang Sara raman? Dili lang ba ya si Sara inyong kontra? Pati mga tao, kontra na ninyo. Ang inyo na yung mga kauban, si Kuan na yun, ang inyong mga supporter, si Chabrilis o si Desert Rose, marag inyong mga kauban na. Pagtarong mo diya sa inyong kinabuhi. Si 8-11 may gala. Pagsanton plus gold mo para di mo mga high blood, pandamay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 8:11 na. Magayagsoon. It's a good decision. Nga naman, gibaboy na, masamot na mga higala o kuan? Musamot na mga higala ka maot ang impeachment. Palingkuro ni mo ng taong why credibility? Kamukunob eh. Ay noon, panasan nila Chabrilis o nila tawag ani Desert Rose, believe man na silang Trillanes gyud, no? Tuo magila silang Trillanes mga igala, no? Mutilap pa na silang mga igalag sampot ni Trillanes ug butsubayon. Nindot man dayag tingog sa Ronald murag si Bing si paghilom Bing. Murag si Bing Rodrigo, good morning, watching from Bantayan Island, Cebu, good morning. May buntag diha.
2: Good morning, boys and girls.
0: Sir, pwede na jud si Matibag maghimo og blockbuster movie kay expert gyud siya sa magdirektor sa mga marites ni Gracioso. Pastilan dolor.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 8:12 na magaygalantak na sa atong pagbanag-uban. Rilly Navarro, maningkamot na sir, kayo nagbuhi tag mga buaya. Correct. Munang kamo diha. Mga Pilipino, mga miyembro nato sa Agwanta, ayaw mo pag tinapulan. Ayaw. Ngano man, hinunoa. Dili lang iro ang inyong gibuhi sa inyong balay. Dili lang iring ang inyong gibuhi sa inyong balay. Napay buaya nga atong gibuhi mga higala sa gobyerno. Lain sag mapas mo. Muna paningkamot yun mong tamantaman mga Pilipino. Kutob sa inyong mahimo. Paningkamot, paningtiil. Para mga higala, ang atong mga pet may tawag ani. Di man di madag pet mga higala kay mamahit maning mga kurimaw. Hawa! Madaba ning pet ni.
1: Bullseye!
0: Alas 8:13 na may galantag na sa itong pagbanag-uban-uban. Maningkamot mong taman-taman, di ha? Kaya maningkamot sa kudri may galamay na lang makabuhit na sa itong buaya. Jimri Dagundon, maing buntag. Good morning, Sir Arnel. More or less man po kag tingog, ha? More or less, ha? Nade tingog ka more or less? Brown out na po, sir. Dili madungog. Yes, brown out na po, Ma'am Nancy Camilo Partosa. Pasensya kaayo. No? Pratman Udak, sana man po ding pangalana may gala. Na okay na ako Facebook katropang Arnel, Kuya Malmon ni tanawa kay murag mo kong gipalisod-lisod. Kuya Malmon, shout out ako mga borders nga nag-review sa criminology watching from Pagadian City. Good morning boys and girls.
2: Good morning boys and girls.
0: Elmer, may ara naman gintamyo si Elmer dio. Sino na mer? Gintamyaw ko tani sila pero damo gid. I-comment mo da mer ara sa dalom mo. Oh. Ara sa dalom sang comment section ang link. Tiyano niyaw? Pero damo gid si Kadayday, Tanghian, Eustachio, kag Tinabal. Ah, daw bulad ba? Raul, Yokor, Didoy, kay Tony, Katubay, Chicks Tirada sa Yuyuy Fishport. Ah! Super Mario, sir Ranel, lawala na daw si Tamba sa ospital. Di na makita. Nagpatandok na gani. Dugay ng tinambalay may gala, no? Ay noon po, masabtan man kay walugod kabuk sakit. Kuya, ano, walo siguro kabuk kinabuhi na, mayroong iring. Aw siyam de itong iring, baba gamay is iring, ilaga, anak. Alas 8.15 na may galantag, nasa buntag. Ay mukhawa diya, lali lang kaayo. Doon natin 710 viewers. Ang muhawa, mga igala, ha? Adretso ko. Burnout na po, no? Bungot sa ito. Hawa niya! Ah, di dito mag-commercial. Huwag man dito on-air dito. Tama, no? Aday na, tuloy-tuloy ta. Importante ka naka... Uy, bito mga katropa, ha? Gikabalakan man yung El Nino, pero gaulan-ulan pa man. Kay matod pa ang pinaka-peak yun ani mga igala ning... Muginhawa pa unta ko. Ang pinaka-peak yun ani bagay soon ng El Nino, tuwani sa Marso, kuno, hantod Marso pa kuno ni Mulungtad. Unya, ang si mag-uwan karon, di ba? Nagsiguan mga kaigsuunan. Oh. Karon, ang atong panlawas, mga igala, nag-agad po na sa atong mga lifestyle, sa atong lifestyle. Muna, may galang ayaw kalimti, gusto kag vitamin C, ako apuriyabuyag, no? Sukad, mga igalang, i-maintain yun ako siya. Kada adlaw yun ako ginainom. Di na ko basta-basta ubuhon, kanang sipon, sipunon madyo ka. Bisa pag-unsaon, naadyon na makahangos-hangos ka ginagmay. Naadyon na mga igala. Pero at least, mo, di yung kamaladan. Mag-Santone Vitamin C ta, maga kaigsuunan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mapalit ka na, Begala, sa Naguna Baga Butika sa inyong lugar nationwide. Mga kaaliado nga senator, siguro, sir, nagbabag, sir, kay mas mahimong katawanan ilang drama, comedy na jod. Sakit lang ang gasto, dako na gikas, taxes, gikas, katawan. Nalagi na kasulti, anak. Anister Suganov, Galinsoga, agwanta kog baligyag tangkong dol. Kay ang halin, ipadala na ko sa mga buaya, kana, kag kabirigod, ani atong membro sa agwanta party list, no?
3: Ayaw surrender, agwanta lang. Agwanta, higala.
0: Sige lang kay, agwanta lang po kudri, ala, paningkamot lang po kudri, promote og Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 og Santon Gold, no? Para ang income na mo, ha? Ang among income, siyempre, mabayad mo ni buhis. O ang income sa among busing, ang buhis sa among busing, amon ay padala sa mga buaya.
4: Ayaw!
0: Oh, kailan man tamang lihok, ani? Kaya dagang kitang buaya, gipakaon? Limang ka, anak? Raul, pahara ka, tropang Arnel, tama ka, hindi si BP Sara ang kanilang kalaban sa prosecution, kundi ang taong mamamayan na ninanakawan nila ng pera na bilyon-bilyon sa tax ng mga mamamayan. Papalita kong Santon Vitamin C, Sir Arnel. Asa gani ka, Super Mario? Nara di sa inyong lugar, sir. Pag diri ka mo palit, sir, layo naman kaayo. Nara di sa inyo, ha? Asa man gani ka? Cavite, baka? Rizal Province ba ito? Nara di, sir. Butika. Ano ang butika? No? Pwede po ka mo palit sa Nambuda Shopee. Basta pagita lang, ha? Kanang naitatak nga Yes to Health. Na ay green lingin, may gala. Naitatak Yes to Health. Ay, itong uban kay... Likado na, mamuy mong sundog-sundog. Good. Mga kaigsuunan. Diretso ka, tropang Arnel. Tagaimig nindot ka topic. Kaning sinsilyo diri. I-donate na kunik ang trilyanes. Ayaw na. Diyan na lang na siya, Kuya Malmon. Diyan na lang na siya. Alas 8.19 na. Tuloy-tuloy ta ayang simbahon may buntag. Kumusta ayang simbahon ang imong buaya nga gibuhi? Dagko pong mga buaya. Dagko pong mga buaya po no? Oh. Mo na si ingon si Dessert Rose, ingon si Dessert Rose nga supporter ni BBM. Ya, trabaho mong tarong. Bayad buhis, tulong mo sa bansa natin. Oh, bayad buhis para ibulsa sa mga buaya natin. Huwag niyo kaming atikin. Ay sis, ayaw na tanin niyo. Alas 8:19 na. Good morning, Kap Perer Namuag. May buntag ni Mudia, Kap.
5: Good morning.
0: Morning ni Mudia, Ricky. Oh, si manan si Ricky. Si HDHDHDU. Good morning from Davao. Uy, lain pa ato ha, mga katropa. Sugod Lunes. Sugod sa Lunes ha. Mabati na ninyo ang atong programa sa Davao City. No, kaysa may mga taga-Davao di atas ang kamot. Mabati na ninyo atong programa sa Davao City. No, pinaagi mga igala sa 89.1. No?
5: Good morning!
0: Malihin na mudaan. No? Sige, pwede pong sa Lunes na, pero dapat magtapon o mag-expect ko ha. Bantay lang na mga katropa. Mga nakataksi, no? Mga kanang nasa balay, balihin na mo. Dito ta sa 89.1. Oh, dito ta magtapok ha. 89.1 sa Davao na, sa Davao City na, mga kaigsunan. Madungog na ninyo ang atong programa sa XFM 89.1 Davao, mga katropa. Pero, of course, madungog sa Tagum. No, dili pwedeng sabay na ba, sabay. No? Kung ganyan ito, bulag pa, karon mga igala, usa na lang. Para ang atong mga tigpaminawan sa Davao, di nasigi og yampungad sa TV. Makaradyo na po sila. Kaya ang kinimang kong amu address Tagum, no, kining XFM 107.1, masige magka-brown out dito sa babaw. No? Paryaron, na yung mga taga-Kalinan, taga-Malagos, kaya maabot man yung signal dito, naminaw, maminaw. Mga katropa, unya, di ba ni taon makadungog kay, may mag- okay ang signal dito, di man kayo. Sa internet, no? Magsalig na magandito, piso wifi, yun. So, radyo, yun na sila. So, sunod simana, Lunes yun. Pag-start sa Lunes, bay. At tanginin nyo, ang atong Bullseye, madungog na sa 89.1 Davao City.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Ipadool na to. Alang sa itong mga tigpaminawan. So, Davao, Tagum, inyo na mabati. Of course, may gala, nagpabilin. Atong YouTube o Facebook pages, madungog yapon ninyo na.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Naan sa laing bahin, mga katropa. Sa dugang pa na itong mga isgutanan. Ang prosecution ko, no, pumapalpak. Palpak na. Ato na paminaon may igala si Senador Raffy Tulpo eh.
5: XFM Katropa.
0: Rap? Hamang ka. Artisi. Artisi ka nang kanang artisi.
6: Na siya. Palpak kayo. There are times na naglalagay kayo ng mga witnesses dito na hindi naman kailangan talaga. Nagsasayanan tayo ng oras. Nakikita naman yung mga senador inaantok. Mm-hmm. Ipapanay punta ng CR kasi mm-hmm. wala eh. Parang useless eh. Diba? So kukuha kayo ng witness, make sure na talaga yung witness na yun ay merong masasabing bagay na makatulong sa ginagawa investigations into impeachment. Pero pa kayong kinuha na pinagtatawa ng tuloy, napapakute lang.
0: Okay. Suko ba yung si, kung ano, suko ba yung kapunan, ano? No? Ay, mga nagpapakute lang ko, no? Nga, katong pulis daw. Magpa-cute lang daw to. Niya, napa daw, abogado daw nga, kuwan po daw, viril. sige daw, parayon daw.
6: Pinagtatawanan tuloy, napapa-cute lang. Habang may kinakausap na witness na police, etc. So, ingat kayo sa pagkukuha ng mga witness at ingat kayo sa pagsasalan ng mga abogado ninyo dyan. Kasi kung minsan, yung prosecution.
0: Balik. Kanina pa minaon?
6: There are times na naglalagay kayo ng mga witnesses dito na hindi naman kailangan talaga. Nagsasayanan tayo ng oras. Nakikita naman yung mga senador, inaantok. Yung iba pa na yung punta ng CR kasi wala eh, parang useless eh. Diba? So kukuha kayo ng witness, make sure na talaga yung witness na yun ay merong masasabing bagay na makatulong sa ginagawa investigations into impeachment. Pero pang aking kinuha na pinagtatawanan tuloy, napapakyut lang yung habang kinakausap na witness na police, etc. So, ingat kayo sa pagkukuha ng mga witness.
0: Advice ni Iyaha. Advice na ini katropa Iyaha. May pag nagsanton vitamin C ka, pero salamat. At least mga igala, coming from the horse's mouth, ika nga, mga kaigsunan nga sila na mismo ang niingon, coming from a judge o senator judge, mga katropa, nga nagkapalpak-palpak na kuno mga higala ang prosecution. At least dili kita ang nakakita lang. But pasabot nga sila sad. Napansin sa nila nga na yung mga senador nga magsigi nalang pangihi kay kapoy nagpaminaw, mga kaigsunan. Kay waman say nada paminaon kay pangutan-on mga higala ang mga witnesses na abak ay direkta nga knowledge. Ani? Wala! Nganong naingon ni anak man mga katropa, kana gumikan kay namingwit paman. Ha? Namasin raman. No? Nga sa pagtingog mga higala sa witness, makakita sila og dakong butang mga higala o bato nga pwede nilang ilabay mga higala ngadto sa vice presidente. Mo na sa una pa man nga issue. No? Sa una pa man giingon magyuna mga higala. Kining inyong gihimo o kining inyong himuon, do na gyud ni nipis nga boundary o tawag nato mga higala thin line. No, between well, of course, presenting a witness, dili witness ha. presenting a witness and at the same time mga higala fishing expedition. Diba? Pag nindot mga higala, pag bugat mo i-highlight. Oh. E karon mga higala, wa man puna natog ng defense, in fairness mga higala sa defense. Para nako mga kaigsoonan nahimo nila ang ilang trabaho. Dili guys sila mga igala nga naka di pa sila nga naka cloud chaser. Oh. Dili man kumpara nimo mga igala ning pikas nga grabe ka camera diri camera dito. Like for example, di man nila nakaya tubagon si Tulpo diha. No, di man nila nakaya tubagon si Tulpo diha. So ilang buhaton after ani, of course, magpa preskon.
5: Bullseye.
0: So unsay say tubag ani? Day tubag mga higala si Attorney Lorna Kapunan. O Attorney
5: XFM Katropa.
0: O pa si Attorney? Kasi na nga nangihi pa si Attorney nangihi pa. Okay na. Nanay. Sige Attorney, go.
7: I think the Senate should be reminded that it was the Senate that passed the Safe Space Law. And that safe space is the Bawal Bastos Law, headed by Senator Rizan Ontiveros, also in the House. No, so we are believing that that could be a misstatement, but still believing that the Senate is a safe space for women like us and for senior citizens like me. Kasi meron rin akong nahirinig na isang lawyer na nagsabing dapat mag-retire na ako. Kanya nang tinanong sa akin, ano yung comment ko tungkol sa lawyer nito, sinabi ko, sino siya?
0: Sino siya? Ang lakas niya, ang gumiling, ang lakas.
8: Last follow-up na lang po. Although may right naman po yung senator judges na magsabi nga po ng kanilang mga opinion, pero does this help your case po? Does this help the proceedings to go the way it should go?
9: That's exactly the point, no?
0: Ang sabay point.
9: With all due respect sa mga senator judges,
0: tubag yun sila,
9: but
0: no?
9: But I believe that all the members of the prosecution panel are working very hard to be able to present very well the evidence for the prosecution, no? And I hope we will not be judged on the basis of minor nonsense, totally irrelevant observations. With all due respect. Sa kanila.
7: Let me just say that I think
0: sa kadali lang iposa. Ma'am, dili mo attorney or representative or di man mo i-judge based on viral no or whatever. Di man mo i-judge mo of course no. Or ang kaso no, mura man mo dili mga abogado eh mga cry baby man kaayo mo. No, cry baby man kaayo di gud mo makatulog. Murag magkundinar gyud mga higala ang ilang kalag. Basta naanay mo tirada nila, kundinar gyud pagkahuman preskon dayon. No, preskon dayon magaigsoon. No? Kay mo tubag yun, maningog yun, no? Maningog yun, mga higala. Dili man mo hukman tungod anang barrel. Kisa ba yung ingon yung hukman mo, ano? Pero kanang observation actually, mga higala, no? Dili lang tingali si tulpo, kita, ubang mga tao, mga higala, ubang kinsa pa, daghan yun ang nakabantay. Ganaman ko yung mga instances. Ang inyo mga pamasangil, ingani kadako. Pag-abot sa inyo mga ipresenta, ingani ra kagamay ng mga ebidensya. Okay. Dili man, daghan man may ebidensya, tapunog man. Asa naman tong uban? No? Ang inyo mga istorya before pa ang trial, as if sure na ni sa conviction kay grabe over... Lamang kag word ninyo? Inyo man ang word. Overwhelming evidence. Diba? Di basta-basta. Di lang isa kabalde kung nila sinako. No, damtrak pa. Nga ebidensya magaigsoon. O daghag witness. Diba? Kisa may nagbuhat og word nga may pasabog kayo. Kisa may nagbuhat og word nga naamoy mga pasabog, bla bla bla. Sunod, papunta na tayo sa exciting part. Exciting! Murag XFM?
5: XFM! Katropa!
0: Nga karon, kamisad ba ya kay... No? Ang mga tao, abini mo, bisan ang uban mga higala, ako sa kong gabahin isip komentarista, mutan na, joke, tanaw, ginako. Well, pag pananglitan, magka-presenta ka na pananglitan, may higala, ganang sulid yung ebidensya nga naagyoy ka, kung si Bipisara, patay ka na ya, no? Mga higala, wawa, nagyod. Oh. So, ang mga tao po, ano mga higala, mga naminaw, labo ng mga supporter, may wasan na bidaw, tanaw na natin ilang pasabog. Pagbuto kusok may utot. Na. So, mahuman ang adlaw, mahuman ang impeachment, kaya mag-ana ang tao, labi na itong ganahan yung subaybay, maka-ana ang tao, wala may pasabog dito. Wala may pasabog dito. Singali, ato lang daw aton, for the benefit of the doubt, basin mga higala, kita ang di ka-appreciate sa ilang ebidensya. Pero, namagoy mga panahon, or daghan sad ang panahon. Nga ultimo, mga higala, ang presiding officer, mauna yung musulti nga, waman na nagka, kulang na lang mo ana ba, waman na nagkadimao ng inyong pagkakuan sa mubi. Do you remember? Do you remember? Oh. Ultimo mga higala si Escudero, gaina na nato si Ator, do you remember katong, hinumdum pa ba mo katong si Ator ni Michael Poa, ang abogado sa depensa nga gibunlot ninyo para, kisa may gabuhat, kamo may nagakuan ato. Ang prosecution may gapasiog da ato. Ang abogado sa depensa gibunlot yo dito, gibutang mga higala dito sa witness stand or witness podium kay paling patindugon gyud siya as witness. Karon inyo siyang gikonfronta about kay syempre na kauban siya mga higala sa BP sa una. Nya pag utingkay ninyo sa mga dokumento, moana pa siya sa Escudero. Attorney Michael po, patulungan mo na lang yung put pasabot nga, wadyo tayo bumaswito anang taka rin tayo magpamasangil di ay diba? Oh abi ba na kung oh, panalitan kana si Trillanes mo na yung basig mo na yung pasabog si Madriaga mo na yung pasabog ano yung pwedeng i-present di kaya kamo mismo kahibaw ng mga takla na nga klase ng mga tao. Pagka na inyong i-present, patay ang inyong kuan diha. Impas ang inyong kamada diha. Kaya ba, mamuana. No, nga ka na mga, dili na mo stand, may galang ang mga pamasangil. Diha. Ricky Plasabal, saon na si Trillanes, kala mo kay may pasabog, siya bit-bit daming ebidensya, puro ngalgal, parang asong ulol. Ah, mo ba? Nga karon, makomentan lang, wa na. Well, inyo haman sa ng katungod. Inyo haman sa ng katungod. Imo sad na, no? Imo sad na. Ruben Bunyao, PM Dol, may buntag. Si Sabay na Adre. Remilita Rukulas, na tugkan lagi og tunok ang prosecution sa komento. Baga naman good ang ilang naong sa paghimog di mao. Ramil Iyalas, gi-present si Trillanes o Madriaga, kay git yun ang prosecution. No? Hoy! Hoy!
10: Hoy!
0: Oh. The overwhelming evidence ingon ni Luis Tro, giampuan o gibindisyonan pag yun ni Father Plabi. Inoon, bitaw. kisa may gaingon anak kamo baya no kamo baya gyud oh. Gahapon sa pagpangutana ni Tulpo kay inyo man gyud tong gi-establishar nga na ay ilgaten well o sea, tawagan ni unexplained wealth kay na ako na kaptangan bla bla bla karon si Erwin si Bindalo nangutana mas Bindalo atong kining taga-ROD ba to sa Samal ba to mga katropa diri sa Davao region no si Attorney Marco ba to mga kaigsuunan o katong isa tong babae abogado gyapon mga katropa nakaana gud si Erwin Tulpo abi ba na kung unsa kadako ning atong gisgutan diri nga parcel of land 349 square meter man dinhi sa ato dapit Huna subdivision ba to Yung mga bigay si Tulpo nga, taga-Dabaw ako ha, Dabaw. Taga-Dabaw kayo, huwag katultulog huna sa badya.
11: Ayaw!
0: Taga-Dabaw no siya niya, huwag sa katultulog huna sa subdivision.
11: Ayaw!
0: Atik, sad ka? Oh. Siya nga, taga-Dabaw ako, oh, pero hindi ko narinig yung huna sa subdivision, ha?
11: Ayaw!
0: Oy, Erwin! Gikan kag maa, sangko ka nang amis ko, kanang kanto. Kanto huna na. Mone huna sa division, paingon na dito sa balay ni Ampatuan. Sorry ka. Tagadabo na siya, wakatultog huna. Hey. Atik-atik. Atik-atik para ibigin. Alas 8.35 na mga galantag na sa tumbag managubanuban. Atik na po para kuan pero at least mga igala siya may sumuna kaingon nga abi ba nagkung unsa ni kadako nga kuan unsa ni kadako nga propriedad yan apa toy sa ka property nga nahibaw nila no nga naka pangalan ko no kang Attorney Mans pero wala mga igala daw na deklara ni BP Sara well siguro no mga abogado man mo kabalo na mo ulo na mo nga no Na, pwede ba naingan? Pwede, oy. Pwede ba, mga igala nga, sa, wako mo ingon nga, mauni lang gibuhat, wako mo ingon nga, mauni ang explanation, but pwede, posible ba, posible. Pwede ba nga, within the marriage, dili ta pareha o property? Pwede kaayo. Diba? Hindi man. Sa regime of property, pwede tag-exclusive tag-property, layag imo, layag sang ako. Pwede ta. Labi na agpanalitan, magtiayon. Akong asawa, mga igala, manitra ang asawa kay chemical engineer man. Ngayon ko, di ko manghilabot na imong income kay, kuha na, mga chemical ng imo. Kuha. Kining, broadcast niya, kuha. Anay mo, di ko manghilabot na mo kay, kuha na, mga hinungos chemical na. Pero minyo may, ha? Marriage may mga, married may maigsoon. No? Pwede ba nga, bisag karon kasal nami no muingon ko nga magpetisyon tas korte magbahin tagabtangan samtang sayo pa pwede na exclusive property pwede kayo magseparate tag property bisag minyo pwede na siya oh usabay kuan mga higala usabay pangayoon sa gobyerno sa imo basta Well, ang management sa inyong household, magpabiling joint, gini, kamo, gina, ana, alam, magkinsa, may po yung kurte, ang magpaamuton, mininyo, anang inyong bugas, kamo, gina, ana. Pwede mo maglain-like pitaka, maglain-like ka, pwede, kay na. Oh, kay duhara man atong nabalaan, no? Duhara atong na, noon ba, noon may galang, labi na kita mga kabos, wa, mantaan na akong mga prenuptial agreement, no, mga, wapuntaan na mga propter nupias, kanang mga donation by the reason of marriage, na, balita, ana. Nabaday mo donate na itong kaslon ta mga igala nga. Kita ba may mangitang kwarta para makapakaon ta mga igala kita'y kaslon? Hayahaya bag na mo donate, imuna na yung isa ka luna diris basakan. Oh. Pwede day na. No? Sa ato mga kabos, wala na. Sa mga kabos mga igala, no? Kaniad to, before ang family code, na-default ba? Nga property regime, No, kaning ginatawag na to nga CPG or conjugal property kung atong tawagon. Manong ato na nahibaw-an nga pagka minyo Ang tanan dahil ninyong kamtangan, ah, conjugal property na na. No? Sa una na, before, that is before 1988. Mga katropa, August 3, 1988, mga igala. Prior sa effectivity sa family code, mga kaigsuunan, tanan mo, kuan gyud na, labi nagway agreement, ang default, mga higala, nga system or property regime is CPG, kung tawagon. Conjugal Property of Gains. No? Conjugal Property of Gains. Now, kung gitaw na ito, mga higala, plainly, in our layman's term, kaya di man ta mga lawyer, layman man ta, mga higala, no? Broadcaster man ta. Gitawag na ito, mga higala, o conjugal property. Kaniyan to na. Pero karon mga higala, bago na. No? Kung wala mo'y sabot, wala mo'y pinirmahan, wala mo'y prenuptial agreement diha, mga igsoon, labi na kitang kabos, no? Pagka, koan, ang mo-govern mga higala nga regime sa itong mga property, tanan nga bit-bit na ito, paadto na ito sa kasal, pagkahuman after that, mga higala. Ang tanan na ito mabit-bit, gitawag siya absolute community of property or ACP kung tawago nila, mga kaigsoonan. Now, napay daghang puan, napay pwede ka mag-exclusive, pwede ka mag-separate, pwede. Ay. Now, kana ganin ko nga, pwede ba nga na ay property nga exclusive lang kang Attorney Man Scarpio, na ay property nga exclusive lang kang Sara? Yes! Naay! Kabalo mo mga igala, kana din panty sa inyong asawa, di ba na inyo? Dili tanan panag-iya sa mga magtiayon, conjugal or absolute community of property. Kanang pante si mong asawa, dili na wakilabot ana. Apil de kana. Nagingon may gala ang Family Code Article 92. Na itulo ka klase sa mga propriedad, mga higala nga exempted or walay labot, no, mga igsoon sa absolute community of property. Unsa man na katong gihatag as a gratuitous title, mga higala, minyo na ta gitagaan ko sa akong ninong, sa akong kaila og sakyanan, ako ulan to, no. Pero kita mga Pilipino man gyud, ay sus, balaod ba to, isgutan dire. Pero sa tinuod nga plastars pamilya, mga higala, ikaw mister, ang imong kwarta kang misis na. Ang iyang kwarta, iyara na. Makilabot. Pero, atong iskutan, teknikalidad mas balaod. Litra por litra sa balaod. Unsa pa man? Gratuitous. Sunod. Kana mga propriedad nga exclusive ang pagkagamit. O gamiton, exclusive lang. Panalitan, panty, tibak sa mong asawa. Dade, kaila, pwede di ka musuot. Makilabot. Pero sa pagkatinood, bagay galag, at tukas tinood ka plastras pamilya, kami niyoon, kanang tibak, apil ka na, ikaw may palabuhon na nag-under ka. O, ingon si Jerome Carillo, ako'y labot sa panty sa kong asawa, dol. Ang gipantihan rin ako, purbida. Ayaw na mong isgutan, abe, kaya layo na. Kana naman yung isgutan. Ano, di halata sa tibak, ayaw na nang pangagina. So na, mga higala, mga propriedad, pwede. Na yung mga propriedad nga, labi na sa mga kwartahan, uso na. Sa ato mga kabos, wala. Maglalis patas propriedad, nga wak matay propriedad. Ha? Noon sa di ay ka? Maglalis patas ng property, nga wak matay property. Kung binuang. No? So, na yung mga propriedad, mga higala, labi na sa mga naikwarta, no? Nga stawag ni ini, pwede sila mga higala makaon og property nga exclusive, no? May nga na, sama pananglitan. For example, ang imong asawa sa dalaga pa na, naanay daghang mga apartment, naanay daghang mga unit sa balay. Unya, nakapalit ka dito sa San David, nalumay ni mo. Natsambahan yun. Nisugot. Unya, nag-prenuptial agreement, pirma mo. Pwede ba niya iingon nga, kining kondo diri unit diri sa kuan di nako dalon na kuning mahimo ning separate exclusive property ni nako pwede oy usa may labot nimo anang iyaha man. Pwede na siya mahitabo. Pero ingon si Dessert Rose nga, sa mata sa Dios, bana o asawa, usara na sila. Damay-damay yun, pamanimong Ginoo aning impeachment. Damay-damay yun, pamanimong atong gisgutan. Mukha na ingon ko sa inyo, legal atong legalida atong gisgutan. Pwede ba? Pwede oy. Yun ang balaod, pwede. No? Pwede kayo na. Kana nga property, no? Pananglitan. Minyo ka ng daan na matay imong unang partner na nanakay duha ka mga anak. Niya nagmin-naamoy propriedad, nagminyo na sa ganakay mga legitimes or legitimes tawag ana. Dili na basta-basta nga mahimo dayon nga automatic mga higala mamahimo ng absolute community of property. Umamnag-iya na sa dong ikaduha nimong asawa dili oy. Kunauna ana kay nakay kuan diha nakay stawag ani nakay iridero iridira nga way labot ikaduhang asawa nimo kun kamo kung ikaduhang asawa mo ay mog assume dayon no o ikaduhang bana baka ha mo ayaw mog assume dayon kalagod mo atong na unang partner namatay na tinuod na bay tinabi na binuang ako ah. Binuang legalidad atong gisgutan dire no kung maghisgot dire matrimonyo vinculo matrimonio or the sacrament of marriage lay na simbahan na ang gisgutan ako diri mga higala kana mga propriedad property regime no kana di kuan kana mga naman na sa article 147 sa family code kana galib-in mga higala no ma pwede di na katropang Arnel nga wa man sila kasal dili pwede na mga katropa. Pero mostly, ang ginahimo nila diyan, mag-exclusive sila. Pero, kasagaran mga higala, najip na property regime, anak. Ano na ang utang, attorney, kanya-kanya pod, labi ng asawa, sig order, dili. Sad to say no. Bride, the seven divisions, sad to say, dili. Muna, yung pamilikod, no? Gok doon, kalimubayan. Lagi, tinuod na mga katropa. So, wak ko maingon nga nganong na ay munay rason, nganong na ay property si ay attorney mans nga wala kabibisa. Wak ko maingon na nga maudyod na siya. But I am just discussing a possibility. You know man, abogado ang usa, abogada ang asawa. Siguro before sila ng video, puro na sila abogado. Lawyer na sila tanan. So, nagsige na tong practice tong bana sa una pa. Nanay property mga igala. Pwede man tong niya nga di niya dadon. Kana pa hinutudluan na tong mga bugado nga kabalo man na sila. Lugar kita pa yung kabalo. Di ta bugado sila noon. Di na kabalo. Kabalo na sila. Kabalo na sila. Iyon po si Dessert Rose nga. Ang kami niyoon, dili na negosyo. Dessert Rose. Dili lagi na out of context lagi nang imong ginaingon lagi. Ayaw! Ibutang sa konteksto ba kay murag kag nag-apil-apil og istorya nga wa kay labot. Magbuot kag plastada mo na plastada nila. Di ba? Puro sila pananglitan, puro doktor. Oh, doktor, doktora, no? Pagkahuman, before sila nag-abot, pareho na silang may mga property. Naidagag opsyon. Pwede ba nga tanan nilang napundar ilang kurambuso na nila dayon para mahog na to mga higalag. Tanan nga imong dala ha. No? Property nimo before inyong marriage, dadon nimo na mga higala. Mahimo na siyang absolute community of property. Kung wala mo'y prenuptial agreement. Mo man ang prenuptial agreement, di ba na picture-picture? Kita mga pobre, ang atong prenup, wala, makuha tag photographer, unya magpa-picture mo na atong prenup. Pero sa nanay mga kwarta daan, labi na ng mga ingana ng mga profesyon na mga napundar. Mga kaigsunan, ang ilang prenup, abogado ang kwaon nila. No? Abogado ilang kwaon, mag-pirmahan na yun na sila dito nga. Minyo na ta, okay, mag-minyo na ta, pero mora yung dadon. Dahalan ko isa kabukbalay. O, isa na kabalay. No? O, ikaw, sabi dadon niyo, pila kabuksakyanan niyo, lima na. O, kanilang isa, kanilang Volkswagen lang ang ako dadon. Atong ubanday, ay, ito, exclusive property ito na ako. Pwede na siya? Pwede na. Mukhang gitawag og prenuptial agreement. Una takas doon, mag-agree sa ta. O, lemon, sa ato yung tawon, mga kabus kay. Asa man ta mo kuha, kameraman na na, papicture ta, kay mag-prenup ta. Niya, magluhod-luhod ta dito ilalos punuan sa talisay o kining akasya kay lamig kay tanahon. Niya, magpropos-propos na yun ta. Niya, magsabak-sabak, magkugus-kugus niya. Magpurma-purma, may gala. Ay, buray gintag mga kurik in taon. Ay, ang pangunta na, pwede ba na? Yes, it is allowed in the law. It is in the law. No, nas balaod mga igala. So, dakog posibilidad. No? Dakog posibilidad nga ang magtiayon nga mga susama ni Ana Miguel, lain ang property niya. Pero, naasay ilag yung gitawag na to mga igala o conjugal. No? Especially, mga igala, sa pag-practice nila, sa ilang kuan nga minyo na sila mga kaigsuunan, no? Na sila conjugal property of gains. Ingani na, mga katropa. Kung pananglitan, before sa inyong kasal, na may mga property, before sa inyong kasal, ikaw babae na akay kondo o na akay boarding house, nga, ay na akay kondo na lang para social, na akay kondo unit, lima kabuok. No? Na akay, ikaw lalaki na akay boarding house, lima sad ka unit, dakan kayo. Inyo nang gideklara as puro exclusive property ninyo. No? Pwede na, allowed na siya. Apan, pag nagminyo na mo, ang tanan fruits, fruits ba? Industrial, usapan ng mga fruits niya. No? Ang tanan income atong kuan, imong boarding house o imong kondo, imo tong itapo nito sa inyong kaminyoon, ang tawag ato, mag-constitute na itong conjugal property of gains. Sa fruits lang, sa income lang adto, pero sa property mismo, exclusive to. No? Exclusively owned by either of the spouses. Ana siya. Pwede na. Oh. Unya, si Sarah o si Man Scarpio, wala man sila ay prenuptial sodamay si Man. How did you know? Kaya ba kang... Kuan man siguro ni CD Serdos, kanang iyaan man siguro ni Mans.
12: Ayaw!
0: I mean, kung naaman na ha, kung naaman na mga igala, kung naana mga katropa, wag kumingog na ha, kung naa, gamitin gamayng sentido kumun. No? Kung naaman na, gireserba na sa defense mga igala sa their evidence. Pwede na na, wapa man, time na ba sa defense? Wala pa eh. Time pa mga igala nila Luistro. Nga matod pang tulpo, nagkapalpak-palpak na. Ilaha pang time. Wala pa, wapa mo abot sa panahon sa defense mga igala, nga mag-present na sila ilahang ebidensya. Mag-explain sila, ngano ni, ngano na, ngano ni, ngano na. Imaw na. Wapa mo abot. Ika-32 na kaadlaw ron mga igala sa impeachment. Wapa ta kaabot diha, desert rose. Kuyawa, kung di mo makaingong kag, wala sila prenuptial agreement. Ya puro sila abogado. Huwag kagabae niya. Ako, possibility ba? No? Mga igala. Kuyawa, kung di mo makaingong nga, niya, wala man sila prenuptial. Wrong spelling lagi. Kahuna-huna pa manggani ta kahuna-huna pa mangga ta ni ang musulti lang isang ato lang ginikanan usay nga sigurista. Kana pa baka sila mga higala nga nag-abot sila puro na sila abogad, puro na sila lawyer. So lugar mas kabalo pa ka desert rose. Kabalo na sila unsay buhaton. Pananglitan. No, naay property. Gidonate mga igala sa ni Digong ngadto kang Sara, no? Before marriage. Pwede ba na idunay? Pwede man. Oh. Unya si Sara mahukom nga di dako ni i-appeal sa mo property di iya ra to. Eh, pwede ba tong ibutang ni kuan siyang salin ni Mans? Pwede pong dili. Katropa. Ni butang man yan di man iya. Sa word pa lang exclusive nga ni. Exclusive. Bot pa sabot iya ra. Uni kaloy pa iya pud na. Ay sayo. Still ang dolor. Pero ako maingon mga higala ha. Ato lang gihisgutan ba? Sa possibility nga pwede ba nga naay property si Attorney Mans nga dili property ni BP Sara? Pwede ba nga naay property si BP Sara nga dili property ni Attorney Mans? Kung mubasi ko mga higala sa balaod, which is specifically pag maingon tag property sa magtiayon, ang family code mang yun mga higala ang mo-govern. O niya, naaman tayo gitawag ng mga property regime. So atong gisgutan ganina, ang imong pangutana, pwede ba? Ang tubag yun, pwede. Naabay ing ana, naakaayo. Naakaayoy ing ana, daghan. Kantong dunay mga kwarta. Pero kita, wala. Ano man? Wa pa ta makasal, nakautang na ta. Ano man, inutang rin taon itong trapal maigala nga gipandong diya sa, giatop diya sa, kwan, kaunas mga ninong himong reception. Pero, sosyal naman ko ron, sosyal ng kasar ron. Mamalay gani ron, no? Nay mamalay ron, ana, kanang, ang uban, balay pa man. Nay uban mamalay, Atos Beach. Nay uban mamalay, Atos Coffee Shop. Di na pamalay, kaya wak may balay. Dito tuwa na mas bitch. May ila, no? Alas 8.56 na may galang Tagdas Buntag. Mo commercials ako, ha? Kaya eh, murag, duha ka oras na ko din si Gigdamila.
12: Ay, ah!
0: Walay hanaw mga goods pamili ko. Maong pataka na lang. Again, ha? Disclaimer lang. Disclaimer lang mga igsoon. Dili basi mo mga sa mga katropa nga rin. Mura mga kag-lawyer. Dili ko abogado. No, mga katropa. As a broadcaster, no? Nya, nagbasa-basa, mga katropa. No, as a broadcaster. So, dili. Pero kanang akong, di man na legal opinion. Kaya di man ta legal expert. So, that's a plainly an opinion, may gala. Based on the issue. Nga, pwede ba? Well, kung based akong reading, based akong nabasa, pwede siya. According to the law. Pwede siya not according to me, ha? No? Allowed siya nga na i-property si Mrs., na i-property si Mr. Allowed siya, pwede siya. It is allowed in the law. Not according to me. Kinsa man taong ko. Not according to me, but according to the family code. Eh, kung gusto mo masayon, ipagbasa mong inyo. Ayun ko yung damaya. Alas 8.57 na! Timpla sa kong Santon Gold Coffee Mix, Mayela. Kenji, good morning! Ayong buntag diya sa mga wapan ako matimbaya. Balikan na ako niya taon-taon, ha? Ha? Katropang Arnel, mag-prenup na lang o balig lima kaugangan. Haron walay samok. Na, ayaw ginag-apila ng ugangan kaya siya naman ay maka... Muna yung unang mukaransa. Alas 8.57 na may gala. Balik ko man labang nini, kajot lang.
13: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Check!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
3: Uy, sa muna imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
1: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer. Kompleto sa tanang elemento. Nga mo pabugat sa humay. O sinaw pagayod ang tipasi ni ini. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto. Dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer. Pwede usang gamiton sa ubang tanom. Sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises. O mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit yun mo Santon Plus kaya

0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil. Sunfoam Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sunfoam Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
1: Sunfoam Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunfoam Vitamin C. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
5: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon nako kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat o mag-uban pa sa pagkusuan.

0: Saan?
1: Oras may gala doon tayo, 7 minutos na pasado, alas 9 buntag. Pila na lang mga igala ka topic ato na bilindri. Manimbayas ako, Maximo Labandero, good morning.
2: Good morning!
1: May buntag diha, wala nung kukatimpla, nalingaw kong tabi na. Matimpla o da kong Santon Gold Coffee Mix. Sige na, nakainom na mga hugay na po. Si Ken J, may buntag. Si J, JGCF Davao, no? Morning Katropa Carnel, always me now. There is airport cargo, shout out Joseph Nipomosino, Randy Solitario, Jessril Ingay, Edward Lara, membro na Miss Aguanta Party List. Very good, no? Mas maayo ng membro na mo sa Aguanta. Sige, arita sa taga YouTube. Banha ba niya si man siya ngisi may gala. Ay, si Jupiter Baho, good morning Dol. Panimbaya ko ni Joy nga naglukot og lumpiang Shanghai. Pastila. Good morning, diha.
2: Good morning.
1: May paglukot-lukot og lumpiang Shanghai ni Joy diha, no? Sa tirada na to diha, Joy. Ato siguro nang lutuan siguro to nang Shanghai ni mo diha. Siya, so, kinsa pa? Jodeline Rocamora, kadaghanan manggod. Okay, sige. Direta, mga igala. Sa duga pa nato nga mga iskutanan. Ay bukalimot ha, mga katropa, kini ato pag panagubanuban hatod kaninyo sa Santon Plus Gold. Adunay mangustin, adunay malunggay, adunay garlic, adunay mga igalay spirulina. Nga makatabang ka na to, mga igala, tugob sa vitamina at minerales. Aro mga igala itong magamit, mapaboost ang atong immune system o di na basta-basta mataptan sa mga balatian, mga katropa. Mapalit ka na sa nagunang mga butika sa iyong lugar. Nationwide, Rolando Labor. Good morning, Sir Arnel from Maco, Davao de Oro.
2: Good morning.
1: Pag-Santon na di, sir, para watay mga bation, sir. Minti na ninyo ng Santon, mga higala. Once again, ugma na ba noon? Karong Domingo. Karong Lunes, ang atong bullseye, alang sa mga taga Davao diha, na naglantaw mga higala sa atong YouTube, ang atong bullseye, mabati na mga higala, no, sa 89.1 XFM Davao, mga kaigsuunan. Same time!
0: Bullseye!
1: No?
0: Bullseye!
1: Mora niya pong urasa. So, itimanin ninyo daan para makatune in mo niya palagubuhag yun ninyo. Ano yung pinaka the best diyan. Sige, sadugan pa na ito mga higala, mga katikaran. Diretso na naman noon ang bullseye. At ang palasyo, mga higala. Diretso na ito sa palasyo, Gab. Ayan na ng 5. Diretso na ito sa kuan, kining 6. Ayan na ng 4. Diretso na ito sa 5. Ang palasyo, kumpiyansa ko no, mga higala, sa legalidad. No, sa postponement sa barangay and SK election. Kung ready na si Antiklero, kina? Ato mga igalang paminaon, inyong idol. Pino yung pinaka-idol sa tanan? No, si Antiklero.
0: XFM Katropa.
3: Po ng Pangulo at ng mga mambabatas, ito ang nararapat. Pero kung ano man ang magiging decision po ng Supreme Court, susundin naman po nila. Pero ang stance ng ehekutibo, ng COMELEC at ng Senado ay ipaglalaban naman din po ng Office of the Solicitor General.
1: Alright, alas 9 Jess na. Now, kini mga igalang kuan, no? Kining gitawag og Republic Act number 12326 o ang pag-set og 5 years nga termino, no, sa mga barangay official, and at the same time of course aron daw may gala nga masumpay siya, mahimo gyud siyang 5 years. Kumbaga ang balaod nag siya retroactive effect, no? Gibuhatan nila retroactive effect nga kining balaura mo apply ninyo, no? Extension na inyong term para mahug nag mahimong 5 ka tuig and onwards, mga katropa. Diha karon ang problema. Nan. Doon ay mga nagpasaka, si Makalental man siguro gihapon eh, nagpasaka o gi-challenge mga igala ang constitutionality, no? Ang constitutionality sa kinibaga igsoong nasangpit nga Republic Act or RA 12326, mga katropa, no? Sumunod karon mga igala nga gipatubag, no, sa Supreme Court ang Kongreso, siyempre sila gapanday ani. Ipatubag may gala ang COMELEC, no? Kalabot na silang komento ni mga kaigsuunan. Sa ato may galang analisar, no? Nining nasangpit mga katropa nga balaod. Atong gi lantaw, no? nga kining pagbutar sa tao, mga kaigsuonan, matud pa sa usa ka author sa libro, usa ka political expert nga si Jason Brennan, mga kaigsuonan, niadtong 2011 sa iyang libro nga Ethics of Voting. Ang pagbutar sa tao dili lang basta moral duty. Ang pagbutar sa tao, mga higala, dili lang basta katungod. Ang pagbutar sa tao, mga kaigsuonan, it is an exercise of political power that affects the lives of others. Again, ha? Matod pa, mga higala, sa maong otor, ang pagbutar, dili lang basta katungod. Dili lang basta moral duty or personal expression. Mao gani nga, kung imong tan-aon sa atong konstitusyon, ang giingon, mga higala, no, may vote, no? Dili shall, but may ang giingon. Kay ngano man, sa demokrasya man gud, pwede kang mubutar, pwede sang dili. Pero kung atong tan-aon, mga higala, in the deeper sense, ang pagbutar sa tao, kung pwede lang, mga higala, gani, it is our obligation. No? Dili ni siya, mga higala, optional, no, nga mubuto ta, kung dili, ato gyud ni, mga higalang, kumbaga, himuon, kay nasayod ta nga, by doing this, we are exercising our political power, o sa pag-exercise nato sa political power, it can make or break the society. Pwedeng makaguba, pwede siyang makabuo sa atong katilingban. Ngano man, kung makapili ta og mga leader nga maayo, makamaayo sa atong katilingban. Kung makapili ta sama ni mga napili na turon, mga higala, mga buaya, makadaot sa katilingban. No? So, sa ato pa, ang pagbutar, mga higala, dili lang siya katungod. Basta katungod. No? Dili lang siya, mga higala, basta tawag ni ini, moral duty or personal expression. But it is our political exercise, mga higala. It is a political power nga itong gina-exercise nga makaapekto sa kinabuhi sa uban. Kaya kung makapili, taparan ninyo ron, kamo may nagbutar ni Bongbong. Wa man milabot. Oh. Wa milabot, kaya wa man kumabutar ni BBM, no? So ako'y labot. No? Pero, appeal ba sa kapitos? Oh, parang wala na mutar ni mga higala ni BBM kani adto. Hmm? Kay mo may gipadaog sa mga tao. So makaapekto siya sa among kinabuhi. Kay although wala mi mamutar, pero siya na may napili, siya gyud presidente. Mga kaigsoonan, mo na siya. Now, kung ato ni mga higalang dadon sa atong konteksto sa Pilipinas, ang atong konstitusyon, mga higala, diha sa 1987 Constitution, particularmente Article 5, Section 1, no? Nag-provide, mga higala, nga ang suffrage o ang pagbutar, mga higala, usa ka constitutional right. O dili lang kini basta pribilehiyo, mga higala, nga gihimo sa Kongreso. Now, kining pag-uktaba na sad, pag-irog o pagdugang o terms barangay, mga katropa, bago lang mag-ginigipirmahan ni BBM, no, ang kining Republic Act 12326, mga katropa, ni atong September 24, nga nag-extend sa termino, nahimo ng lima, mga higala, ka tuig ang termino sa barangay NSK officials, o nag-postpone sa taliabot unta ka eleksyon karon, mga higala, ang November 2026. Giirog na sad ngadto sa 2028, mga katropa. Now, ang central issue ani, mga katropa, no, nga murabag dala ni ini, mga higala, RA 12326, is whether ang Congress, mga higala, no, unduly interferes with the people's right to vote. Atong katungod bangkod nga mubutar. Supposed to be, mubutar na ta karong, para sa barangay na to nga level, ha, no? Para sa barangay na to nga level, mubutar noon ta karon, mga higala, ang Nobyembre. Mupili ta, mga higala, sa atuang kuhan, may mahimong official. Pero, no, mga katropa, dili na madayon, gumikan kay the Congress enacted a law that allows incumbent official nga magpabilin, mga higala, sa opisina substantially longer than the original term. From 3 years, na ibalaod di atong 2025, brother, gihimo, mga higalang, giirog ba? Sigihag irog ba? From 3 years na 4 years and then na 5 years na, mga katropa. hinoon, kung imong tanaon ang balaod, mga katropa, no? Subay dia sa artikulo 10, section 8, tama ba na siya? Oh. Article 10, section 8, mga igsoon, sa atong batakang balaod, ang Kongreso, no, maoy mo determinar sa term of office sa mga elective official, labi na ang barangay. Gawas lang sa katong LGU, munisipyo, kaya naaman ito yung nakabutang daan sa LGU code, nga tag 3 years gyud na sila. No? Tag 3 years gyud na mga kaigsuunan. Hmm. Hayahay ka, Konsihal Arnel, pagtarong di ni Sir Tros. Konsihal ba na ko? Ay pataka. Kini mga alipuris ni BBM, pataka rin yung sangil ba? Sige daw. Pangita daw listahan niya, Konsihal ko sa Pilipinas o asang barangay sa Pilipinas. Ay niya, aridiri. Kaya na kayo makita, hatagan ta ka o, oh, kung 1 million ikahatag ni mo, no? Kung ano lang hatag na ko sa'yo, mga kining computer din.
4: Ayaw!
1: Mahal mo po ni mahal. Kaya pag wala gani, ay ipakaon ko na si mo ng papel na dadala ni mo. Pasangil na naman ang tagdahimutang konsihal. Oh. Tiba-tiba na po ang linyada sa paldong-paldo. Panayon ta, mga katropa. No? Ang konstitusyon usab, nagtugot man nga ang Congress mga higala mo ay mo determinar sa term sa mga sa barangay officials. Tinuod man na mga kaigsuunan, no? Sa ato pa, no, ang ilang mga higalang pag-inact nila sa RA 12326, dili lang ni usa mga higala ka postponement of election but also exercising their constitutional legislative power nga i-determine ang term of office sa barangay o scale official mga kaigsuunan. O kini nga gahom is expressly recognized by the Constitution.
5: Bullseye! Bullseye!
1: Apan, mga kaigsuunan, kini nga issue, no, kini mga higala, nakahaling o dakong pangutana, mga kaigsuunan, importanteng pangutana nga nagkanayon. Can Congress exercise its power over the terms and election dates of barangay and SK official in a manner that substantially restricts the people protected right to periodically choose their local official. Tinuod, mga igsuon, trabaho or naana sa konstitusyon. Pero kung imong tanawon mga higala, no, kanisunod. The people's periodic election, kana bang 3 years, 6 years, ana? Kana periodic election ba mga kaigsuonan? Atong pag-exercise atong katungod, no? Kini mga higala nag-reflect usab, no, sa atuang sa Article 2 Section 1 sa atong konstitusyon nga nag-provide nga ang Pilipinas usa ka demokratiko og republican state og ang tanan nga soberanya mga higala gikan sa tao una sa tao. Kung imong basahon mga higala ang kaso ni Makalental versus Comelec na dung 2025 o 2025, ang court mga higala naghisgot og nagsulbad sa susama nga kaso, pariyaraan eh. Kaya nga naman, gikan lagi sa 3 years, gi 4 years and then karon mga higala is 5 years na. Now, katong kaso nga gihimong 4 years mga igsuon. Ang Supreme Court nag-address mga higala sa similar o parihong constitutional nga issue. Og una, girecognize niya ang gahom mga higala sa Kongreso nga ma-determine ang term of office sa barangay official. Apan, gidiscuss po sa Korte Suprema mga kaigsuunan nga ang postponement sa eleksyon mga igsuon kinahanglan nga suportahan siya sa sufficiente nga sufficiente og importante og substantial og compelling nga rason og dili lang kini resulta mga higala og dili kini mo resulta sa unduly long interval between election mga kaigsuunan. Nay nang utana diri o si Illuminada Itak. Yung siya nga pre, klaro kaayo nga nagsweldo nimo mga Duterte, ang mga dutae kwarta sa mga kinawat mga dutae. Tagaid daw kog ebidensya diha iluminada ita. Kay ipakaon ko ning payslip na ko sa imuha. Padayon, padayon tadi mo mansin na ng mga tabaghak na ano may mga post na. All right. Now, sa kaso mga higala sa RA 9 RA 12326 tinuod mga higala ang Kongreso adunay constitutional authority nga i-determinar ang term sa mga barangay official o iski official. Pero kini mga higala nagpostpone sa election for the second time around. O kini mga higala pagka-postpone sa election for the second time around, this raises a serious constitutional concern because another extension further delays the people's opportunity to choose their local official periodically. No, mga katropa. Kining barangay nato, sayon man ta, no, nga atong barangay mga higala mo ay basic political communities kundi in ang gobyerno mas duol sa tao, unta. Di ba? Og ang mga panginahanglanon mga higala sa komunidad, direkta mga higala nga maobserbahan, no? Og kini mga higala ang local governance is na natukod mga higala diha sa demokratikong prinsipyo which in turn depend on regular ha and meaningful election. Oh. Ang pagtugot sa another na pud nga extension pwede mga higala nga makamugna og seryoso nga constitutional concern kalabot na sa prinsipyo nga ang mga elected official they derive their authority from a periodically renewed electoral mandate.
5: Bullseye.
1: Sato pa, mga higala. Samtang ang Kongreso adunay constitutional authority nga i-determinar ang termino sa barangay ang sangguniang kabataan official, kana nga gahom unta mga igsoon will be exercised or must still be exercised within the constitutional limit. Kay kung wala na sa limit, magsige ra sa tag-irog. Kung magsige tag-irog, natamaka na mga higala, no? Ang katungod nato nga muboto periodically. Di man lagot ta ka isa muboto aning atong kinabuhi. Periodic gani mo nang gibutangan og termino. Ang termino sad mga higala, nganong dunay term mga igsoon ang matag opisyal aron nga malikayan ang pag-abuso. O ikaduha, aron nga mahatagan mga higala ang uban mga kaigsuunan o kahigayunan nga makapanerbisyo. So, labaw sa tanan, mga higala, dili unta magamit ang balaod o ang constitutional legislative power. No? Dili unta magamit in a manner, mga igsuon, nga mag-restrict sa katungod sa tao or the right, the people's right to vote or allow political consideration to undermine the constitutional principle of periodic election.
5: Bullseye! No? Bullseye!
1: Nakaset naman unta to, wa may bugat nga rason, wa man magubot ni Pilipinas, wa man ni mga higala maunsa ni Pilipinas, nakaset naman to, dapat gipadayon to, mga katropa. Kung doon naman untay balaod, kailang gimugna nga mag-set o bagong term, that is after mga higala, the election. Dapat gihuman to in respect mga higala sa ilang giawayan ni atong 2025 nga ilang giirog or ilang gisumpayan ang term mga katropa. Di ba? Dapat gihimo to siya. Wala man himuan. Karon mga higala giirog naman no. Dapat gipahuman na lang sa aning ilang termino and then nag-election ta wala man tayo problema ng himuong lima mga kaigsuunan. What tayo problema ng himuong lima ang term. Pero, no, dili ba pwede nga pahumanon lang sa ni karon and then human sa eleksyon, kana sila mo na lima katuig, so on and so forth. Mga katropa, no? Kaya kung pasagdan lang, delikado, no? Nga pwede di ay magsigin nalag irog, ang gamiton lang, gumikan kay legislative power or constitutional legislative power, mga higala, sa Kongreso nga i-determine ang termino mga igsoon sa barangay and SK official.
5: Bullseye!
1: Oh, ikaw diha, iluminada, itak! Pamatod inang imong giingon nga giswilduhan ko sa mga Duterte. Hala. Kay undangon ko ni akong trabaho. Lagi. Wala ko nagtiaw bay. Hatagi ko ninyong pruweba. Ngano ako may muhatag og pruweba nga kamo may namasangil nako diri. Kay muhatag og pruweba, ihatag ako nga pruweba. Siyempre ex. Payslip sa among kampanya. Nya di man ako ni pwede ipakita ninyo kay payslip man sa among kampanya, hindi man ni pwede publikar. Kuya, wag ko di mo makasulti nga nag sweldo na ako mga Duterte. Sultihan ta lang kasinood. Wa koy utang bisag 5 libat bisag sa mga wa koy utang ni bisag kinsa. Mo na pwede nako komentaryuhan bisag kinsa gusto nako komentaryuhan. Lagi. Abi nimo. Ah, mo mariya pa patulan na may anak kay mga Tino na. Bisan sa una may gala sa City Hall, no? Bisan sa una may gala na akog Davao. Ini ka Disyembre na ay mga ipanghatag dito City Hall may gala kuha ka dito imong GC. No? Asa man ang di siya group chat. Gift certificate. Ako di ko madto eh. Ano madto man ko? No? Para man asa dili ko. No? Madto man ko dito. Tungod ba kay dili ko nila sup. Dili man pod. Dili man pod. Si Digong man ang nagsigig irog sa barangay election, buang-buang masiguro ka.
4: Ayaw!
1: Natay-tok naman si Dessert Rose. Katong 2025, giirog si Digong lang giyapon. Tarantado. Alas 9:29 na mga igala. Extra na ko, gutom na ko eh. Sama. Sa Lunes pohon, magdungga na ito mga katropa ha. Wapagyapon mo balik ang kuryente. Wapagyapon no? Alaos pa no? Norge, ka-Norge man yun na. Alam, magsi-dabola ito. Inyo man na, Norge? Di man mo makaingon nga di na inyo kaya ang billing inyo man. No? Kaya bisa mo ingon atong tigpaminaw diri nga. Kanang inyo di ha, kang double light naman na. Kanang kung nung dasmawa, batuburan kang double light. Dapat ang billing na mo na double light. Kaya kung double light, atakihon ko na sa double light. Pero bago mo nagbiling, oh, 25,000 yung gibiling na mo, yung siyemog paong. Dukirok. Diba? Pili gibiling ni Nordico karon 25,000. Gibilingan mag 25,000 Nordico, bay.
4: Ayaw!
1: Nga muhilak ang simana, guway paong may galang tag-ingani at hugay kayo. Ha? Wala ka mo ato kay gigrab na emojis, ha? Alas 9:30 na may galantak na sbuntag. Oh, di ba po ko ba kayo niya ka double light na amo ang kurente kay ang muabot rin nga biling? Double light kuan man? Kining Nordico man? 25 ta? Mahal gano'n on ron? Mahal lang mahal sila, no? Kato ni Agi, murag, pila to ni Agi na to? Murag, 20 raman siguro to, no? 20, no? Karoon nag-saka og 5. Sige pa nag-burnout, ha? Sige pa nag-burnout? 25 mil. Ayaw bayari, di ba? Putlang ka. Problema na ninyo na kung na... Asa nagika ninyo mga kurinte, na may pa-problema hag-apila. Ang importante, magsiga na, di ha? Oo, may problema. Basta magsiga lang, di ba may mag-yaw-yaw. Eh, wala po yung mga tao, di adapita, may galang. Musugot rapog, 20 katuig, way siga-siga. Wala po yung manawag dito. Awan sa po yung tawagan, gawa naman po yung manubag.
4: Ayaw!
1: Ha? Gusto mo po'y tawagan, wala sa'yo manubag. Gusto sila nga, ato po kag double light manawag, call center po'y matubag, amay na lang na at least na magtingog-tingog. Ato yung kang Nordico, di yung katubagon. Muna mga tao po di ang mga igalas mahayahay. Ana-anan naman lang po, bug naman po't ng lugar ha, bahalag way kurente. Besang pag 20 ka to, way kurente, okay na. Anan naman lang. Bayad mangguta, no? So wala pa, wapay kurente mga kaigsunan. Alas sa, no?
6: Bullseye! Bullseye!
1: Sa pag-usap pa mga igala sa Lunes, puhon! Madungog na ninyo ang atong programa mga igala sa XFM 98, 89.1 Davao City. O of course, mga igala, diri sa ato ang 107.1 Tagum City, mga katropa. Sa baga katropa nga rin ang program, sa panabo. Para tunga-tunga. Manatay oras, may gala magkaginod sa unahan. Sa nga nalamas, kinatibok ang puwersa sa 107.1 XFM Tagum. Inyong alagad sa kanginan, katropang Arnel Cortez. Salamat kayo, happy weekend. Kanyang tanan, amping mo ha. Pag Santon Gold Coffee Mix, ba, oh, I mean, pag kuan mo, kining pang, high, pang kuan na to, pang kontra sa high blood. Santon Plus Gold Capsule. Mga kaigsunan. Ang magpalabi o kuan? Ang magpalabi kagool. Mas mayon ang watay Sabado kay para... Ay, sa magtanog balitang Sabado? Sabado Domingo, ay, sa magtanog balita. Lunes na! Lunes na musugot kay. Relax ba? Lotsky, jump on! Mayong buntag! Wasa kayo, alagad sa kanginan, katropang Arnel Cortez. Salamat kayo! Mayong buntag, dalay ko ng Diyos. God bless us all, mga katropa.
7: XR

malipayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, Ñuporelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ninahanglan ug reliable na kuryente ug kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanam. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo litanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ninyo Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pag-uswan.

0: Plus. Email responsible gaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
2: Abota rin mo. Dahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
2: Ahay, abota rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Yang medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Daghan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, girekomend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Pag inom mo Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Kung naging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapanaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
10: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like yun. Basta naka-turbo.
7: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng

0: sa mga sinehan nationwide noong September 30. Kinumpirma ito ng Star Cinema isang araw matapos ang premiere kasabay ng pasasalamat sa mga manonood sa kanilang suporta sa pelikula. Sa direksyon ni Cathy Garcia Sampana, umiikot ang kwento kina Apollo at Luna na paulit-ulit na nakikita sa loob ng 30 taon. Ngunit bawat pagtatakbo ay may kasamang mahirap na pagpili tungkol sa kanilang buhay at relasyon. Inihiyag din ng Star Cinema na ipalalabas ang pelikula sa iba't ibang bansa. Simula ngayong buwan ng Oktubre, kabilang ang United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, Australia, New Zealand, United States, Canada, United Kingdom at France. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
2: Ang Balitang Sports sa dito sa atin ang Premium D3, katropa, lakas sa bawat kapsula. Nasungkit po ni Jus Gabriel Derek Yape ang bronze medal sa men's individual Pumsein and Taiwan Taekwondo sa 2026 Asian Games dyan sa Japan. At nakapagtalasa ng 9.0900 points sa finals para pumatlo at makadagdag ng medalya sa Pilipinas. Samantala, nasungkit din niya, katropa, ay kaapat na gold medal para sa 2026 Asian Games matapos magkampyo naman sa mixed individual virtual taekwondo. At tinalo ni Yape ang Vietnam sa straight rounds 2-0 matapos magtala ng 500-0 sa unang round at 620-0 sa ikalawang round. At sa panalong yan ni Yape na itala ng Pilipinas na ikaapat nitong gold medal sa Games at nalagpasan po ang kabuang medal tally ng bansa noong 2022 Hangzhou Asian Games.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula.

Tropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Tangi, ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santum Plus Gold. Duwa ka si mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
0: Santum Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige na dyan kong kapulaw og tuon. Unya, sige pa dyan kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghalap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una kusog kayo kuminom og kape. 3 to 4 cups a day. Ang tonsan, tukal na nga akong asin. Gasukasukan ako. O kapalpitate na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamit siya. Wala pag ginito ka rin akong asin. Karon, tuwing na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: Mayong adlaw mga katropa, welcome na usab ninyo atong programa The Secret of Health. Sa anyo nasab ang inyong health consultant CJ Nedruda. Sa gyapon ninyo magkauban. No, nining atong tuluman nun, no, so paghatod ka niyo information. Alang gayod sa pagkahimsog o pagkapiskay sa atong lawas. No, hilabi na sa onsa matuldukan. Pinaagi sa herbal o natural kining atong mga balatian. Huwag usagad sa pinag-importante, kining gitawag na ito prevention, no? Is always better than cure. Sa unsa nga atong malikayan, no? Kinigayong mga problema sa panglawas. Nga may usas pinag-importante, no? Nga diin na makalikay tas mga balatian ng mga katropa. Tungod kay tawo, no? Pinakalisod nga kahimtang nining atong panahon. Doon na kay balatian, no? Tungod kay wata na sayod mga katropa. Unsay atong sitwasyon na sumalabot nga adlaw, no, tungod kay lagi, no, gani kumo ato ang sudungon bitaw kining atong panahon pabago-bago mga katropa. Dunay mga balita, no, nga diin sugod nining bulan na paingon sa bulan sa Pebrero, Pebrero or Marso, nga diin adunay super El Nino. No, kanang abalita di basta-basta tungod kay kumatuman jud na or mahitabo jud na ay dako kayo kana og impact usab. No, mahitungod gayud sa panginabuhi taon sa katawhan. Dili lamang pa panginabuhi, bisan pa man ang physical ang panglawas sa maapektuhan. No, mo nang karon pa lang mga katropa. Nining atong programa The Secret of Health aduna dapat ay gitawag nato nga pagpangandam. Okay, uban nga pagpangandam ang din ginahimo karon halos tanan, no? Okay, kung imo sidungon bitaw magtanaw ka sa social media. Nagsugod nagpangandam, no, ang ubang tao mga katropa na malit nag mga drum, na malit nag unsa pa nang pwede sudlan og tubig tungod kay lagi, no, mahitabo ning super El Nino pila pud daw ka bulan, no, dunay mga gitawag nato ga panglantaw ang uban mga eksperto, no, nga din pila ka bulan na posible walay tubig, no, mo nang uban tawo nang andam na, no, dunay pampalit nga mga sudlanan og tubig para lang, no, di mahutdan or di mawalaan og tubig moabot man ning panahon. Pero usa-usab sa pinaka-importante, ha, sultihan tamo mga katropa nga din atong dapat, no, nga diin ipangandam sa atong kaugalingon kining gitawag na itong panglawas. Okay, lagi kay usbon ko, bisan unsa pa man kita ka-prepared, no, financially, no, materially, pero kung ang atong lawas sa mismo dili gani andam, ay naku po mga katropa, maunay pinaka, no, makasusubop alang ka na ko. No? Kung atong sudungon mga katropa kay nakay gibatis panglawas, duwagan pa jud sa problema sa palibot, no, hasol kaayo, no, nako kayo kana og hasol, no, sa imuha gayong adlaw-adlaw nga panglihok ang mga katropa. Bisan pa man gani ang simple nga mga dapat nimo buhaton, maglisod ka kun do na kay balatian, no, mao na nga bagong adlaw. No, bagong oportunidad nga nika nato mga katropa din sa gyapon sa atong programa The Secret of Health. Atong tunan sa gyapon gini mga simpleng butang. Ilabi na unya, no, sa atwa gayong health information. Di na adunay dakong ikatabang para gayad ma-maintain ang pagkahimsog at pagkapiskay sa lawas. Ilabi na matuldukan o malikayan na kinigayong atong mga balatian. Welcome ang tanan! Aso magkakaroon nga lugar mga katropa. No, nining atong programa The Secret of Health, maguban-uban usab kita hantod alaom na imedia, no, nining atong paghatod kaninyo ga informasyon. Og sa gihapon kining atong programa live kita mga katropa dinhi sa atong number one radio station XFM Broadcasting Network. Happy listening and welcome mga katropa. Ilabi na dinhi sa 107.1 XFM Tagum. Kamusta kamong tanan? Tago menyos. Kamusta kamo din, ha? I hope and I pray, ha? Ganyan na kamo karon sa kahimsog kapiskaya sa panglawas. Samtang nagkapaminaw nining atong programa The Secret of Health. Happy listening sa ato mga avid listeners, avid client, diha sa Davao di Oro, no? Hilabi na sa mga taga Mawab, no? Diha sa Barangay Nuevo, Barangay sa totoong bago lang, bago Andili, no? Barangay Andili. Duha na din, ha, eh, Barangay Nuevo o Nueva. Sa mga nagapaminaw, mayong adlaw, welcome po sa atong programa The Secret of Health. Sa mga taga Davao del Norte, no, Happy listening and Davao Oriental, hilabi na sa mga taga-Mati nga di nagapaminaw karon sa 99.1. Mayong adlaw, welcome po mga katropa. Live usab ang ato programa, pinaagi gayod sa 89.1 XFM Davao. Ayan, mayong adlaw po, kamusta kamong tanan din ha? No? Sa mga nagapaminaw, hilabi na sa mga taga-Matina. I hope and I pray ha, nga din ang panalangin na sa Diyos mga katropa anaka ninyo, hilabi na sa inyo hagayong panglawas nga mo'y usa sa pinaka-importante nga din na hinagibanin ning atong panahon na mga katropa. Mayong hapon usab no sa mga nagatanaw karon sa ato ang Facebook Live tungod kay live usab ang atong programa karon mga katropa. Pinaagi kayo sa ato ang XFM Facebook page. No, XFM 107.1 tago makita ninyo karon live ang ato aga yung programa The Secret of Health, and happy viewing and watching sa mga nagatanaw karon, especially to Mama Mary Joy. Ayan, Chris Mondo Puramento, mayong hapon po. Mayong hapon na Ma'am Mary Joy, no, kauban din ha sa imuhang mga kaubanan, and welcome po sa atong programa The Secret of Health. Alas 12:46 na mga katropa, syempre kini atong programa hatod gihapon kaninyo sa Yes to Health Incorporated, no, and the Yes to Health Naturopathic Wellness Center, kauban atong mga produkto Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and Premium D3. Ang atong mga lamian nga kape, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix and the Premium D3 Coffee Mix mga katropa. No, aduna usab kita ya Santon Gold Herbal Tea. No, kini ato ang Santon Gold Herbal Tea, very friendly. No, bisan na bata, why problema? Hilabi na if you have abdominal discomfort, no, and you have a sensitive stomach, the best kini ato aga yung Santon Gold Herbal Tea mga katropa. And sa mga may problema sa mata, no, Visionex Plus, mausab ang produkto ng Yes to Health Incorporated. Ha, kini ato mga produkto mga katropa, available ka na sa tanabutika nga dol sa inyong lugar. Huwag ilabi na sa wapa nakatry sa ato mga produkto. Ayaw na mo paglangan, ha, ilabi na nini atong panahon. Tawon paningkamot, no, nga din matabangan o mahimo gayong ligon ang atong lawas kada adlaw pag-inom sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Available sa ato agayong mga produkto mga katropa sa tanang butika nga duol sa inyuhang lugar. No, available gayud kini ato ang mga produkto mga katropa. Kunya, kundul rapod mo sa atong Yes to Health Clinic, atong ginapahinumdom, available sa bang ato aga yung matag produkto, no? Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C Premium D3, o ato aga yung mga limian nga kape. And good news, tungod kay affordable price and may mga big discount, especially sa ato aga yung mga senior citizen. No? O niya, dugang pa dyan nga good news, ato ang balikon, nga ang ato ang raffle promo, nagsugod niya itong September 29, hangtod kini Disyembre 18 mga katropa, no, kung abuot ka musali ni ini, base di ay, no, ikaw mabunutan og mahimong swerte nga makadao gayod sa ato ang mga grand prize. Ani gayod ang ato ang mechanics para ka makaapil mga katropa, ha. Atong ipahinumdom og ipabalo sa mga wapan nakabalo nga diin ang ato ang simple nga mechanics, no, kung mo-avail ka sa ato agayong raffle promo mga katropa, only 500 worth of purchase, no, sa mataga 500 nga kantidad sa imuhang na-avail nga mga produkto, no, dinha gayud sa atong Yes to Health Clinic. Kini ato ang raffle promo mga katropa, exclusive lamang kini sa ato agayong mataga Yes to Health Clinic. No, busa kung gusto mo mo-appeal di niini, kinahanglan diha gid mo adto mismo sa ato agayong Yes to Health Clinic, ha. So, usbon ko, every 500 worth of a purchase, matag 500 nga kantidad sa imuhang na-avail nga atong mga produkto, mga katropa, equivalent na sa 1 raffle ticket entry. No, doon na kaya 1 entry ticket, mga katropa. Ibutang po dahil nato sa Dropbox, no, para gayod karong Disyembre 18, no, pag ipuno na mga katropa, And then ang ato agayong mahimong raffle, grand raffle draw basig Disyembre 26 or 27. Kaya i-timing na sa ato agayong ipahigayon usab nga seminar dito gayo da sa Luzon area mga katropa ha. So mao na ang ato ang mechanics very simple. Usbon ko every 500 worth of purchase you have automatically doon na nakay one raffle entry ticket na. Hindi kung maabot og 1,000, 1,500, 2,000, basta every 500, hindi, mas daghan ka og ticket. No, wala na ay gitawag na itong limit, basta bisan pila na ka ticket, mga katropa. Hindi kung mas daghan ka ticket, hindi mas taas ang chance na ikaw gayon mabunutan no, nining atong ipahigayon nga grand raffle promo. Og pinaka good news no tungod kay adun na usab kita gitawag nga bundle promo no nga diin dili unta kini apil sa mechanics sa atoang gitawag nga raffle promo pero gidungag kini nga promo sa atoang yung mga CEO ng Yes to Health Incorporated and Yes to Health Clinic na Boss Remy Lito Oy and Madam Olivine Oy mga katropa. Para gayod kini sa ato ang mga katropang nagagamit sa atong mga produkto. Sayo kaayo ang pahalipay no, wa pa man untay Disyembre. Pero sayo kayo ang pahalipay mga katropa. Para panigurado kay ato adyong ginapaningkamutan uban gayod sa Yes to Health at team nga din mahimo kamong mahimsog kitang tanan no sa pagsugat gayod nining bagong tuig na usab. Adalayo pa mo bagong tuig dok. panigurado gani no para makapangandam pa ang lawas mga katropa. Mao nang nining bulan pa lang sa September gisugdan na nato no nga din aduna tay preparasyon panigurado mahimong himsog ang atong lawas mga katropa og madakong benepisyo kini tanan labi na sa mga consumers nato din na mga nagagamit sa atong mga produkto no so aniya ang ato ang bundle promo ang atong bundle 1 no kung kamo gayud mo avail sa ato ang Santon Plus Gold capsule no usa ka box mga katropa hilabi na sa atong pirmi na diin nag-adto clinic unya naga avail sa atong one box Santon Plus Gold capsule automatic you will have 50% discount sa ato agayong Santon vitamin C mga katropa. No, so automatic na mga katropa 50% discount no kung mudungag ka og Santon vitamin C. No, mo na ang imuhang ma-avail no mo na ato ang bundle 1 na promo mga katropa no naka halimbawa labi na ko senior citizen ka naka discount na ka automatic sa Santon Plus Gold tapos jud kay 50% discount sa Santon Vitamin C mga katropa. How about sa atong bundle 2 no sa atong bundle 2 mga katropa no buy 1 get 1 no kini diha lamang sa atong produkto nga Santon Vitamin C. Exclusive lamang kini sa ato ang Santon Vitamin C ha. Gituyo kini sa ato agayong CEO mga katropa, Madam Olivine Oy. Para gayud panigurado maproteksyonan ang ato ang lawas, mukusog ang ato ang immune system paggamit mo og Santon Vitamin C. Para panigurado dili lamang ikaw kundi ang imuang tibok pamilya mangkainom. So aduna kitay bundle 2 promo, buy 1 get 1. No, automatic kung mo-avail ka sa ato agay Santon Vitamin C usa ka box o dunay pakapin usa ka box usab nga Santon Vitamin C mga katropa sa kanya na no? So ato ilamang ha ang Yes to Health Clinic tungod kay kini eksklusibo lamang sa ato agay yung Yes to Health Clinic mga katropa habusa adtuan na no ang Yes to Health Clinic nga diin duol sa imuhang lugar. No, kung ikaw taga Davao ang atuang Yes to Health Clinic anata sa Cell Paul Building door number 3 at makita sa Durian World mga katropa GSIS Heights tapat kita sa Tagum Cooperative mao na ato ang address din ha mga katropa ha abrido matag Domingo hangtod Bernas alas 8 sa buntag hangtod gayud alas 5 sa hapon mga katropa og duna po tay libreng check up og konsultasyon din ha. No, ang ato ang schedule is every Monday and Tuesday. No, ako gayud da mismo makipaghimamat nga na kaninyo ang health consultant si Jane Nidruda. Og sa mga taga Tagum, ang ato ang clinic address, anagihapon kita dinini sa M Central Building. No, dinhi sa first floor door number 8. Ang ato ang pinaka landmark is tapad ta sa Mr. DIY Public Market. Mauna ha, Naratas Ganti Road ang mga katropa. And then Abrido Domingo hangtod Abernes alas 7 sa buntag hangtod alas 8 sa gabi. Mauna ang ato ang schedule mga katropa. So usbon ko ha para gayon makaabel sa atong raffle promo o sa atong mga bundle promo. Bisita ha ang Yes to Health Clinic nationwide. No, dili lamang kinis Mindanao tungod kay nationwide kini mga katropa. Pero din sa Davao Region, aduna kita duha ka branches, Davao and Tagum. And pwede usab ka mo padala sa inyong mga mensahe, no, mga text messages or tawag. No, sa tuwag yung contact number na 0909-176-2844. If you have concerns and questions regarding a raffle promo or and a bundle promo or our services, so welcome ka mo mga katropa. No, ipadala lamang inyong mga mensahe sa ato ang text line number. Especially nini ato programa The Secret of Wealth ha. Sa mga naminaw din ha mga katropa, pwede pa kamo muhabol. Huwag mo padala sa inyong mga mensahe sa ato ang text line number na 0909-176-2844. Ato ganyan ang hatagan o pagtagad. No, unya ang inyong mga ipadala pamunta na human gayod sa ato ang health information. Alas 12:56 na mga katropa. Maayong adlaw and happy watching Sir Jeff Tats. No? Naminaw po midri via Radio 91.9 XFM Kidapawan City. Shoutout maayong hapon. Dagom na po dadiri Kidapawan City. Uy, maayong adlaw. No? Abot na dito din sa Kidapawan. No? So happy watching po Sir Jeff Tats. No? Dagom na po. Murag dirinis tagom. Murag action na po ganig dagom. So, amping kanunay, Sir Jeff, kaoban usab din na sa mga kaobanan. And usbon ko, welcome sa atong program The Secret of Health. Balik kita mga katropa. Human kahit sa mga pipilag ka mga pahinomdom, maminaw sa kitag maanindot nga testimonya, makatag ka na itong inspirasyon. Ilabi na kung ikaw adunay balatian karon aniya atong paminawan ang maanindot nga testimonya.
1: Kumusta, tatay? Kumusta? Bago pa niya ito din sa Yes to Health, kung saan ganito yung mga balatian?
2: Ako kay Bati, ito, para kita nga kung mabaga. Ako to, ako hard. Akong tuhod, bro, lelay. Okay, kasok.
1: Uy, kumusta man, tatay? So, diyan, nisuway na ka sa pagpanambal sa Yes to Health. Kumusta yung pag...
2: Susi sa 15 days. Nadyo ko yung alibyo.
1: Wala na yung sakit sa baga?
2: Wala na.
1: Kuto ko to, okay na?
2: Okay na.
1: Kunya ang TL nga ng laylay?
2: Wala.
1: Dagan salamat tatay ha, og siyempre sa atong buhing Ginoo tungod sa kayuhan nga nagawat ni tatay.

0: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at gaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Grace, sa una ako sugay ko may numog kape. 3-4 cups a day. Ang tonsan, tukar na ang akong asin. Gasukasukan ako o kapalpitit na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. Og nangita akong kape nga herbal, og akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og acid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag-inito ka rin akong acid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, og soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
5: Balik kita mga katropa nining atong programa The Secret of Health. Ala una impunto na nining atong programa and welcome ang tanan ilabi na sa mga bagong abot din ha. O ganaga paminaw sa ilahang radyo, maayong adlaw, welcome po mga katropa. And aduna na lamang kita ya 30 minutos no nabili nining atong programa mga katropa. And syempre sa gapon kining atong programa The Secret of Health hatod kaninyo sa Santon Plus Coffee Mix. No, kini ato ang pinag-healthy o galamian nga kape, Santon Plus Coffee Mix. Ha? Available sa nang butika nga duol sa inyong lugar, labi na kung hilig mo minum bitaw o kape. No, apa na nabalaka mo kay basi bang hapdos ang inyohan tiyan, mukusog ang pitik sa inyohang dughan, maglisod mo tulog stock nas kagabihon. Kini ang ato ang Santon Plus Coffee Mix, very friendly kini mga katropa. No, gani bisan na 3 years old nga bata pwede makainom. No, inahanak ka safe and very natural kini ato ang Santon Plus Coffee Mix. Available no sa tanang butika nga duol sa inyong lugar and available sa mismo sa Yes to Health Clinic. Ato kita mga katropa no sa ato agayong health information tungod kay paspas ra ba kayo ni na ato ang gitawag nga oras no nagsudong ko na paspas kay ni mudagan mga katropa dita pa ulahi kay kapoy ra ba kay magukod. So, ato ta sa atuang health information. Atong ipadayon, ato natunan gahapon. It's all about how important, no? How important to have a healthy weight. No? Unsa ka importante nga din kinahanglan himsog ang imuhang timbang. No? Atuang gitunan gahapon, unsay mga benepisyo kung ma-maintain nimo nga himsog ang imuhang timbang. Naisayra na to gahapon, daghan dai kay mga benepisyo nga ato makuha. Especially to our blood circulation, to our even heart health, para mahimsog ang atong kasing-kasing, kinahanglan dai mamintenar ang pagkahimsog sa timbang, no? And then even our mental health, ato ang naisugutan kahapon nga kini pud ay naglangkob kinahanglan sa pagkahimsog sa timbang mga katropa, improve physical function, no? Even our reproductive health, especially sa atong mga kababayenhan. No, gikinahanglan na para kana mahimong himsog mga katropa, ma-maintain dapat di ay akining ato ang timbang mga katropa.

Ani naghinay-hinay na og angat ang inyohang timbang or naghinay-hinay ba og kakunhod ang inyohang timbang? So ato anong susihon karon mga katropa? No, kung unsa ang mga natural og mga simpleng nga pamaagi para gayud mamintinar kini pagkahimsog sa ato ang timbang. Gani gahapon ato ang gitun-an, no, gisa-isa nato mga katropa. No, by height, no, pinaagi kung unsa mo kakataas. Ato anang gisa-isa gahapon kung unsa usab ang healthy nga timbang sa inyo ha. No, siguro nagtuo ko nga din ang tanan din naminaw karon. Ilabi na kung naminaw mo gahapon. Naisairan ninyo kung unsa ang inyo ang height ug unsa pud ang healthy nga dapat nga timbang sa inyo ha mga katropa. No, so karon hatagad ta mo og mga simple and practical tips, no. Unsay nindot nga mga pamaagi para gayod ma-maintain ang pagkahimsog sa ato ang timbang mga katropa. Why laing gi-advise sa ato mga eksperto, number one, kini kayong gitawag na to healthy eating. No, tungod kay kasagaran o numero uno usab sa pinakahinungdan nga nung aduna manggoy dili balancing timbang, dili healthy nga timbang, kini gitawag na to unhealthy eating, no? Basta kay lami sa baba, lamis dila o hala, no? Kaon lang mga katropa. Pero kung gusto ka nga diin mahimong himsog ang imuhang timbang, walaing numero unong tambag sa ato mga eksperto, healthy eating. O say, pasabot aning healthy eating, day doc. Kung may sigot ag healthy eating, basig lahiyon pod pagsabot, kinirabang uban, muingon dayon nga, di na tamo kaon ani doc, daghan mo kay bawal. Sana like kaoron ani dog mora ba day pangutana dayon na pero pag mo isgot yan tag healthy eating mga katropa di po ni nagpasabot nga magpa nga mag diet ka din ha kay uban mahadlok na pud mo kaon hindi na lang ko mo kaon ani dog mo kaon na lang ko ani siguro once a day na lang no or halos sa maglisod na og butang o pagkaon sa lawas tungod kay lagi healthy eating no pero ani ang tamang kahulugan ni gitawag na tog healthy eating mga katropa. Kinahanglan, you must prioritize the whole foods. So, pasabutan ng whole foods. Pamura rin ng complex carbohydrates. No? Doon ay duha ka klase, main types of carbohydrates, simple and complex carbohydrates. So, these whole foods, diha na siya mauban, ining gitawag na ito complex carbohydrates. Misigot ganita whole foods and complex carbohydrates mga katropa. Okay, ni nga mga pagkaon dili proseso. No, kundi natural, no? And mas maayo gani presko nga mga pagkaon. Amo na gitawag natog whole foods mga katropa. O kinahanglan abunda kini sa mga sustansya. Hilabi na sa mga vitamin na B or B vitamins mga katropa. No, tungod kay kung giagi na gani og proseso, halos tanan ka na, wa na kayo na yung mga sustansya. Taas na kayo nag mga preservatives and chemicals. Diha na maingon sa gitawag na to or mauban sa gitawag na to ga simple foods and simple carbohydrates mga katropa. No, so kanang whole foods, naglangkob ka na sa prutas, no, sa gulay, sa whole grains, kung atong isesahon mga katropa. No, and a low fat dairy diha gayud sa imuhang diet. Amo na gitawag na tog whole foods mga katropa. And then ikaduha, control your portion size. No, kung hilabin na kuna nakakaron sa medyo sobra na jud ang imuhang timbang diha base sa imuhang height mga katropa, kinahanglan na bawas-bawasi ang gidaghanon sa imuhang gikaon. No, atong isipon maayo kung unsa kadaghan ang imuhang matag pagkaon nga ginasulod sa imuhang baba. No, tungod kay ang overconsumption, of course, it will result over weight ang mga katropa. Hilabi na limit a sugary drinks. No, kay ang uban dok kagmay kay kumukaon, no? Tag usa na lang kakapo sa gani dok mag tawag ani twice a day ra kumukaon. O, pero nga naman nga murag mudako malagi gihapon ko dok. Ay basig dinhimo na sipyat mga katropa sa gitawag gayud nato na sugary drinks and the sugary foods. No, patag-usa na lang kakap ang inyong ginakaon nga kanon pero ang problema pod kay ikapila pod mo muinom din or musup-sup din hag mga milk tea. No, mo kaon og ice cream. Unsa pa na din hang mga tamis nga mga pagkaon or mga ilim noon. Eh di wa gihapon, no? Mas daghan pa og mga fats ang makonvert din na sa imuhang lawas. Mo nang tingala ang uban, hilabi na sa itong mga kababayanan, ka-diet daw kunuhay, wala nagkakaugkan noon.
kasab-an na lang sa ginikanan kaya di na mukaw kanon, no? Dagan ang giluto ya, di mukaw kanon.

No kay gadayat lagi. Kanya ang problema pag sulod nimo dito sa iyang kwarto tuwa day mga chichirya, no, mga junk foods, mga sugary drinks ga tapok ay diwa gihapon mga katropa. Ha? Gani gahapon na ato ang gisuagi subay nga diin mas grabe makapa daghan og taba kining mga tamis nga mga pagkaon og mga ilimnon kumpara nining mga pagkaon nga literal nga taas og taba sa mas mga karne, no? Mon ha, kinahanglan ninyuhan ng isipon mga katropa kay usahay masipya tani ini na purkit wa taga kaog baboy, baka, manok, itlog, unsa pa na din ha nga mga tambok. Pero kung kaunta og mga tamis, pirmi, labi na kadlaw-adlaw, diha gyapon mas daghan ang taba gayod sa lawas mga katropa. So to maintain healthy weight, limit sugary drinks and the processed foods mga katropa. And pangtulo, stay hydrated. Okay, ning pag-inom pirmi og tubig, napansin ninyo mga katropa, kung hiligan imo mo og tubig, dili mo pirmi gutmon. No, dili mo kanang murag gutom jud kayo labi na sa panahon sa tingkaon. Okay, nga naman, well hydrated ang imuhang lawas. Pero pag kulang gani mo og tubig, mo nang hilabi na moabot ng panahon sa tingkaon na tuwa hab-hab kaayo, no? Okay, grabe, kulang. Kini po nga gitawag na ito og sobra kagutom. Sumala sa pagtuon, it is already a sign of dehydration. No, mga pastawon ang lawas, base di ay makakuha siya og liquid, no, dito sa imuhang kaunon. Maunang grabe, mo produce ang lawas og gitawag na ito og ghrelin. No? Ang ghrelin, maunang siya gitawag na ito og hormone. Hunger hormone ang tawag ana, no, sa mga eksperto mga katropa. Mutaas ka na ang level sa panahon nga din stress ang tao and then naanay sign of dehydration. Maunang well hydrated, pag inom pirmi og tubig mga katropa, mutabang na para ma-maintain ang healthy nga timbang tungod kay pag-abot sa tingkaon di man kayo daghan ng imuhang makaon kay nga naman busog-busog na mangkadaan. No, di man kayo totally empty ang imuhang stomach. Mo na tamang pamaagi mga katropa. Pero gani kung talagsara ka mo gamit or mo inom og tubig, no? Pag-abot sa tingkaon, hab-hab jud na maayo mga katropa. Unya kay uhawon man, sabayan dayong tulak og tubig. No, mo po ni mali nga pamaagi mga katropa. Although pag inom og tubig gikinahanglan sa lawas, usas pinaka-importante para gayod na mahimong-himsog ang lawas. Pero take note po mga katropa, tungod kay nagisgot mantas pagkaon, dili jud advisable ha. Kung mas maayo, kung mahimo man lang or malikayan, dili jud maayo nga di na samtang nagkaon mo mga katropa, inyuha dayon tulakan og tubig ang inyuhang gikaon. Hilabi nag inyong gikaon din ha, medyo kusog-kusog ang lasa, medyo parat or medyo aslom or medyo tamis. Nangita jud na normal gid na ang inyuhang brain muhatag jud nag message og thirst. Mao nang mangita jud dayon kag tubig. Ilabi nag nagprito ka din ha, nagsugba ka din ha, gisaw-saw sa suka og sili. Tuwa di lami-lami jud na mao na ang imuhang brain mo gawas gid na og message nga thirst. Mao na uhawon jud ka, mao na magtapad jud ta og tubig, no, sa panahon nga din ang atong gipangkaon din ha, medyo isog-isog og lasa. Mao nang gina-advise sa mga eksperto, ayaw po palabis panlasa. Unya, kungod kay lagi kay lami man dyan itulak og tubig, nakainom dyan nung tagtubig sa panahon nga nagkaunta. Ang problema, it will result at indigestion, no, and bloating and acidity. Mo na resulta mga katropa, no? Simple ra na po kasagaran. Mogid ni ang pinaka-common nato nga diin habits diya sa atong panimalay samtang nagakaon, magtapad jud ta og tubig. No, but it is not a really healthy nga pamaagi mga katropahan. Step by step lang, dili po nato kinahanglan nga undang-undang labi nagnasanay ta, no? Mamuni pinaka-purpose sa atong programa The Secret of Health. But then again, ilabi na sa mga katropa nato din ha, nga din medyo sobra na ang timbang. Basig nasipyat muna aning nga bahin, itry og manage, no? Itry og changes step by step. Hantod masanay ka mga katropa tungod kay ang pinaka-healthy o ang pinaka-tama, 30 minutes after meal or 30 minutes before meal, diha ang tama sa pag-inom og tubig. Di yun maayo nga isabay sa pagkaon, ha? So gamay ra itong dugang nga informasyon ng mga katropa. Panglima, physical activity. No, siyempre, kini pagliok-lihok mga katropa, pag-ehersisyo, gikinahanglan dyan na para mamintinar ang pagkahimsog sa timbang.
No, kung gusto ka nga diin na pirmi fit ng imuhang lawas, pirmi gaan ng imuhang paminaw, nindot ang paglihok sa imuhang kasing-kasing, pag-circulate sa imuhang dugo, no? Swaye gayon mga katropa, at least every day, no? Maka 30 minutos man lang ka nga makalihok-lihok, bisan man lang paglakaw-lakaw, dako na kayo nag-ikatabang mga katropa. Incorporate strength training. Kining strength training, dako po nang ikatabang, mahitungod gayon sa gitawag na itong pagmintinara sa pagkahimsog na tibang. Especially kung napansin mo sa imong lawas, medyo taas-taas na dyan ang gitawag na itong fat, no? Dinha, o taba din ha sa imong lawas. So, wayi nga ka ng taba, mahimong muscle. No? Sa unsa nga din mahimo ka ng muscle, mag-strength training. Sa man yung strength training, ato kag gym. Alsa-alsa kag mga dumbbell din ha. No? Ay ra pud patakag alsa-alsa kay basig ma piang noon ka patudlo ra ka, no? Basta ang pang pag gym strength training, especially if you are already overweight or obese, dako jud nag ikatabang para kato mga stored fats, no, mahimo na siyang lean na muscles mga katropa. E di bubawas ang imuhang timbang, no? Pasabayan dayon og cardio, lakaw ba, jogging ba, running ba, or cycling ba, dako kay nag ikatabang mga katropa, ha? Pang-unom, find activities you enjoy. Mara yung aktibidad, nga din maglipay pod ka. Bawa kung mag-ersisyo ka, decided na ka nga gusto ka magbawas og timbang, edi mo ato na kag-gym. Ang problema, napugos na ka tungod kay ikasabaan na ka sa imuhang uyab, ikasabaan na ka sa imuhang asawa, tungod kay medyo lood-lood na ka tanawon. No? Medyo murag di na ka murag maglagot na mo tanaw bitaw kini imong partner sa imo, ha. Amo nang ikaw tawon na napugos na lang kag adtog gym, napugos na lang ka mag-ehersisyo, wa ka na enjoy sa dali nga pagkastorya. Di po na maayo mga katropa, ha. Okay, kung wa ka na enjoy sa imong gibuhat, especially sa imong pag-ehersisyo, instead nga diin makatabang na para gayon mag-lose weight ka, ay nako po, mo taas noon ang imong cortisol. Mating ka lang kang anong nisamot, manon ka kadako. Okay, nitaas man ang imong cortisol level mga katropa, ha. So take note, pamili og ba, kung di jud ka ganahan mag-alsa-alsa kay kapuyan ka. O ang imong gusto dito ka sa City Hall maglakaw-lakaw kay daghang kag kauban dito, no, maglakaw-lakaw, mag-jogging-jogging, daghan dito og mga puti og paa. Kung dito ka ganahan, wala. Ang importante, pamili og mga aktibidad gadiin mag-enjoy ka mga katropa, no? Kay dako ka nagikatabang, alang gayon din ang gitawag na itong pagbintinar sa pagkahimsog sa imuha gayon timbang mga katropa. Dugang pang tambag sa ato mga eksperto, get enough sleep. No, kini pagtulog sakda sa gabi yun mga katropa, dako kay nagikatabang, ha? Dako kay nagikatabang, hilabi na kung anaan na mo karon na sa gitawag gayon nato nga sobra sa timbang, hilabi na kung ang inyo ang timbang karon medyo nikunhod na. Hababa, dili mo overweight pero underweight po mo, mas gikinahanglan kining gitawag na itong igo nga pagtulog sa taknas kagabihon. Okay, ato man ang gisubay, ato man ang gitunan din sa ato ang programa The Secret of Health, how important ka kining gitawag na itong proper sleep. No? So, dili lamang sa gitawag na itong pagpahimsog sa atong timbang, kundi sa ato ang kinatibukan ng pagkahimsog sa lawas, kikinahanglan kayo kining igo nga pagtulog ang mga katropa. Naiuban, no, tingalan silang gadayat sila, bawa stricto sila silang pagkaon, no, siga exercise sila mga katropa, pero tingalan sila nganong murag ang ilahang timbang, medyo hinay man ang proseso, no, dugay man gihapon sila mupayat. I-check ang inyuhang sleep cycle, kabasig tagdugay mo matulog, sige mo pulaw. Normal dyan na mga katropa kay kining leptin. Ang leptin, usan ni siya ka-hormone gihapon sa atong lawas. Gitawag ni siya og fat regulating hormone. No, kini magong leptin na during night time, pag pirmi ka pulaw, kining leptin, bugamay na siya nga level sa imuhang lawas or mukunhod ang iyahang level sa imuhang lawas. Instead nga dapat atuaning padaghanon para pirmi ma-regulate ang taba sa atuang lawas. Ang problema, sumala sa pagtuon, kung pirmi ka sigig pulaw, kinidi ang mga fat regulating hormone, kining leptin sa atuang lawas, mugamay day kini ang ilahang gindaghanon. O, sadyang mugamay na ang ilahang gindaghanon, tuad, ina kayo ma-regulate ang imuhang taba sa lawas. O, muna tingala ka, Dok, wama ikaw gakaon og taba, ga-ehersisyo ko, pero nga nung murag hinay lagi ang proseso sa ako ang pagdiwang. O, i-check ang inyuhang pagtulog mga katropa, ha?
And of course, i-manage ang stress. O kung aduna kay problema din ha, no, aduna kay utang din ha, pasag din ang utang. samtang buhi ta, masulbad rin ang mga katropa. Basta kung aduna kay giisip nga problema, ayaw padala sa imuhang problema ha. Tungod kay kining gitawag nato nga stress, usa sa pinakahinungdan mga katropa, nining gitawag nato unhealthy weight. So kinahanglan i-manage ninyo ha. Kini bitong akong gipanghisgutan karon nga mga pamaagi para gayud mamintinar ang pagkahimsog sa timbang, pag-ehersisyo, pagtulog og igo, pagpili sa mga pagkaon nga healthy, no? Kana mga katropa, usap na sa pamaagi para gayud matabangan og ma-manage kining stress. Okay, kini bitong stress, kung sige ra kag pundo dinha sa imong kwarto ato anong nahisgutan, no? Dinigay sa atong programa The Secret of Health, mas musamot. So kinahanglan paglihok-lihok, pag-ehersisyo, no, kipakipag istorya din sa imong kauban, no, sa panimalay dako kay nag-ikatabang mga katropa. And the last, pag-inom sa atuang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Unsa ikatabang nining Santon Plus Gold, Doc, sa mga katawhan gadin gagusto gayud mamintinar ang pagkahimsog sa ilahang timbang? Kabalo ba mo mga katropa, para gayod makabot kining tanan nga mga butang atong gipangisgutan karon, no, kining pagkahimsog sa pagkaon, pagkaigo sa pagtulog, sa takna sa gabihon, pag-ehersisyo, no, kanang tanan na para gayod atuwa nang mabuhat nang inahalan po tag igong sustansya, igong bitamina, no? And good news, tungod kay ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, mutabang kini, no, tungod kay kini sagana sa antioxidant, sagana sa bitamina, sagana sa minerals, para gayod katong mga butang nga kinahalan natong himuon, ang pag-ehersisyo, no, ang pagtulog stack na sa gabion, maatuan ng mahimo mga katropa. Even to manage stress mga katropa, dako kay ikatabang kinigayon Santon Plus Gold Herbal Capsule. No, kaya lagi hataas siya og antioxidant properties. Especially ha, kung ikaw karon medyo obese na gid ka or overweight na ka mga katropa, dako kay ikatabang ang Santon Plus Gold tungod kay hataas kini og cleansing properties. No, nga naa sa spirulina, malunggay, ampalaya, no, unya na pa dyan siya ay 1-2 vinyldetin, dunay alin and allicin, nga din mo pa dilate and bung pa expand sa ato ang blood vessels. So therefore, if you have blood circulation problem, which is normal, naadyod na sa mga tao nga din overweight, mo nang mas makatabang kinigayod ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Halimbawa, nagplano na ka, magsugod din ha, nga maglakaw-lakaw ka, mag-ehersisyo ka, pero ang problema, pila lang ka gitawag na tog metro, murag hangak naman dok, kapoy naman. So why, pag inom mong Santon Plus Gold, di ba, kaib ka ng metro nga imong ginadagan, mahimo na siyang gitawag na tog kilometers kadugayan. Kay nga naman, kay ang Santon Plus Gold, ako kay nagigatabang gani, ako mismo, no, kay ga-ersisyo man kita mga katropa, gikinahala man na ito na, gainom gitag Santon Plus Gold, tungod kay kinilagay mo tabang para gayud muluag ang agianan sa imong dugo, para hapsay o pirmi nindot ang paghimo og enerhiya og oxygen distribution diha sa ato ang lawas. Okay, kung barado magod atong dugo, mo na usahay, gamayng lakaw lang, dali ta hapuon, dali ta hangakon. Pero kung nindot gani ang pagdagan sa dugo mga katropa, bisan pagpila na kakilometro, no, di ka dali hangakon mga katropa. Hilabi nag-imuhan ng pirmintihon nga exercise, no? So inana kanindot hay kining atuang Santon Plus Gold, busa sa mga katropa nga din gusto mamintinar ang pagkahimsog sa ilahang timbang, or kung gusto gayon matuldukan ang dili mahimsog nila nga timbang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Og ako pong giawhag ang tanan sa mga naiminaw karon, especially kung doon ramo sa atong Yes to Health Clinic, no, unya medyo ang inyuhang kondisyon karon sa timbang di jud healthy, no, overweight ba or hilabi na underweight mga katropa, ako kamong giawhag, bisitaha ang Yes to Health Clinic ha, tungod kay aduna kitay mga specific program usab mga katropa para gayod ni ana. Kung gusto ka magpapayat, do na tayo specific na program in a very natural way nga ato agayong bawasan imuhang timbang hantod mahimo ka ng healthy. Kunya, kung payat po mo, gusto mo maduwagan og timbang, do na gihapo tayo programa sa Yes to Health Clinic nga din ato ang ginapa-undergo sa ato ang mga katropa para gayod budungag ang ilahang timbang in a very natural way.
busa hang welcome ang tanan, no, sa mga gusto gayon na makipaghimamat, no, makigistorya mahitungod gayon sa paglambo sa ilang panglawas, altui ang Yes to Health Clinic mga katropa ug mag-ubantanga, matabangan ug matuldukan gayon ang inyong problema sa panglawas mga katropa. Alaw na 23 na. And daghang salamat, no, sa mga naminaw, especially, no, sa atong mga katropa nga diin na nagatanaw sa ato ang Facebook Live and nagapaminaw sa ilang mga nagkanaayang radyo og hilabi na sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe. Ato ang hatagan o pagtagad kini mga pipilang ka mga nagpadala sa ilang mga mensahe from 372. Good PM, Doc. Unsay maayo sa sigig katol lawas, Doc? Permiga katol ang lawas, no, from 372. So ang pagpangatol, unsa naman ni kadugay, ma'am or sir, ang imong pagpangatol sa lawas, no? Asa nga parte sa lawas or tibok lawas jud ba ni, no? Okay, lawas man niya ang giingon, no? Ang pagpangatol sa lawas mga katropa, sultihan ta mo dapat magpa-check up na dayon mo. Okay, kung hilabi na kung ang pagpangatol tibok lawas na jud, di na jud na siya normal lang ang katol or simple lang ang katol. Okay, kinahalan magpa-check up na jud dayon mo kung duol ra mo mga ospital, magpa-check up na dayon. Ipacheck ang inyong kidneys, no, panigurado tungod kay kini ato ang pamanit usbon ko, it is the third part of our kidneys and sometimes if we have a skin problem, no, it indicates a kidney condition. So kinahalan ipacheck, no, ang imong pag-ihi, no, atong mga patambalan magpa-check up dayon mga katropa. And syempre kung duol mo ato ang Yes to Health Clinic, adtoi kay tungod kay ato ang tanawon personal ang inyuhang pagkatol-katol sa pamanit and then ato apong susiyon ang inyuhang kidney area through your iris mga katropa. But anyway, unsay maayo ning gitawag natog pagpangatol sa panit mga katropa, samtang nagunahuna pa kadin ha kanon sa kamo bisita sa atong Yes to Health Clinic og magpa-check up man asa man ka gusto magpa-check up, pwede nimo ning himuon din ha sa inyuhang panimalay kini ato ang simple nga pamaagi, para sa mga nagkatol-katol. Pagkuha mo og 15 nga dahon sa panyawan og 15 ka dahon usab sa bayabas, inyo ara nang ihalo mga katropa, pabukalan ninyo na sa mga tulok ka kabo nga tubig. Pabukalig dugay hantod nga naglahi ng kulay sa tubig. Unya human mo maligo kada buntag, o katong tubig nga din pinabukalan, inyo apong hulaton nga mabugnaw ha. O inyo atong ibanlaw. O, sakto na mga katropa, samtang nagpabukal mo, hantod nga nahuman nagbukal, maligo mo. Pag human ninyo gligo, hindi ka itong tubig nga nibugnaw-bugnaw na inyo ato siyang ipanlaw. Para na sa inyo ang pamanit, dihas gawas, nga di nangatol. How about sa sulod, no? Kay dili pod pwede nga di nangato ang tambalan lang, ato ang hatagan o pagtagad lang, katurang sa gawas, ato ang pamanit. No? Gikinahanglan gayod, aduna po tayo gitawag natog sa sulod nga pagpanambal. No, gani kung unsay manggawa sa gawas, ano, sa ato ang pamanit mga katropa, indikasyon ka na nga diin adun nagay problema sulod sa lawas. Muna nga pamaagi sa ato ang Yes to Health Clinic, wa taga focus sa gitawag datog results kundi ato adyong ginasusi kining mga ugat sa balatian. So samtang nagabanlaw ka ni atong gitawag nato nga dahon sa panyawan o bayabas, ang pangsulod nga panghinlo usab pag-inom og Santon Vitamin C and Santon Plus Gold. Kini nga kombinasyon, the best ka ini any kinds of skin problem mga katropa. Ang Santon Plus Gold hataas og antioxidant cleansing properties og ang Santon Vitamin C grabe ka alkaline kini og very natural ang pagkahimo and it is very essential especially if you have acidity in your body. No? Kaya kinibitong pagpangatol sa high, indikasyon po na nga din ang environment sa imuhang lawas very acidic. No? Ang pH level ni baba, hamon ang gikinahanglan, inom ka og alkaline na vitamin C. So the best combination, Santon Plus Gold, usa ka kapsula 3 times a day, 30 minutos human ka mukaon. Unya, Santon Vitamin C, usa ka kapsula 3 times a day, 30 minutos bago ka mukaon. No, unya, dungagan pa dyan na ito, juicing therapy, panigurado. No, pag-inom ka og 1 pipino and 1 sayote juice, 1 glass 9 a.m. or 3 p.m. at least 1 glass a day. No, imuha ng himuon, ma'am or sir. Straight na ha, good for 15 days. Unya, unsay resulta adto sa atong Yes to Health Clinic. Para po maghimamat po ta ha. Last nga atong hatagan og pagtagad from 615, Doc. Mangutan ako ang manok, okay ra ba? Naamang good ko manukan, Doc. Uy, sana all ni si Sir or Ma'am, no? Dunay manukan. Ang manok, oy, makonek po nato ni sa ito ang texter nga din, adunay pagpangatol.
No, lagi ang manok mga katapawa magunay problema wa nay bawal. Kung ang imuhang lawas healthy. Og syempre ang manok kung dili pug kaadlaw-adlaw sa gigkaon. Og hilabi na kung kana nga manok mga katropa kana imuha jung binuhi. No, wala ga feeds, no? Okay, kung ga-feeds gani ina, makaingon gitag doon na gitay problema nga makuha niya na. Kaya nining atong panahon, sultian ta mo, ang itlog o ang manok, no, kauban na sa gitawag na itong dairy products. No? Kauban din sa cheese and milk, amo na yung mga dairy products mga katropa. Nga din, pag maato ganibog mga dag, hilabi nag mga dagko nga pultrihan, makita ninyo kung unsa ka, grabe ka, delikados paghimo nining itlog nining atong panahon, no? Kay bisag manok nga lalaki, bata nga manok, nining atong panahon, pwede na mag-produce og itlog mga katropa. Atong mas mga dagkong pultihan, di ba, makita niyo na, no? Inana ka, delikado. Makapangutan na ito sa unsang paagi. Of course, adunay gitawag na ito hormone stimulation. And it is very dangerous, no? Kay it will result hormonal imbalance. And take note ng atong concern na citizen, nangutan na siya kung ang pagkaog itlog okay ra ba. Okay ra kung native yan na siya, wag kaon og feeds, no? Pero kung kaon ganig feeds, limitahi ayo po di mo ang adlaw-adlaw hilabi nagsinimanan na jod, no? Unya kung duna na kay problema din na sa imong lawas, asultian te kan ijud maayo ang pagkaon og manok, na? Nanara ka simple mga katropa, pero kung way gibati pa sa lawas, unya kung dili man pirmi hilabi na kung pure native ang manok, away problema niya na mga katropa, ha? So, dagan salamat. Wala naman tayo yung oras. Oh, dagan salamat sa mga niuban, hilabi na sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe. No, sunod simana na usab mga katropa tungod kay ugma adlang Sabado, maugay lang atong adlaw sa pagpahulay. So, ugma, sunod simana na usab ang atong panaguban-uban, hilabi na ang atong schedule Monday, no, and Tuesday. Pag-uban-uban ta sa mga taga Davao City, diha ang atong schedule, ha. Lunes og Martes mga katropa, si CJ ni Druda makiga uban nga na kadinyo. May tungod guide sa pag-atiman o paghatag o pagtagal sa inyo ang paglawas. Alauna ay media na o kining atong programa The Secret of Health. Dagan salamat sa tanan. Sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center, ako kanunay mag-aingon o mag-apahinumdom. Ampingi ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping ang kanimo. May adlaw and God bless us all.

0: Exciting!
1: Atingi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon ug parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
5: The Secret of Health.
6: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unon sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Both pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
2: The Secret of Health.
6: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magka sakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
2: The Secret of Health.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
0: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit kay akong tiil, samot na nga naako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka si mga nakong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
7: Ako si Rowena Monchang, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
8: Santo Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
10: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative.
11: Sunrise Multipurpose Cooperative.
10: Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kun dili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
12: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: inyong makauban, ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-rated.
0: Alauna y media, hangtod alas 3 sa hapon, Lunes Santo Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-rated. X-rated. X-rated. Here's a song for you mga babe entitled Nang Dahil sa Pag-ibig by Tootsie Guevara. Sa atong pagbalik, atong labing-labing, adilang gihapon sa programang X-Rated sa XFM.

50 na sa hapon, mga babe. I can't help myself. I fall in love with you. Kinsa may wala day na in love di ha? Kaya kung ko si on. Mangusig gidi ay no. Of course, kitang tanan naka-experience ta na nga ma-in love. Ang uban na in love sa maling tao. Muna nga, ang tawag anak, Mirisi. Mayong hapon, mga babe! Asa man mo naka-plaster ka rin doon, Visayas, Mindanao. Mayong hapon sa inyo, ang tanan pa sa ilu, agad ang babe ninyo karong hapon na ha. Kay dili kita ninyo makita live sa Facebook or any social media accounts. Tungod kay natay mga na-experience ka rin ng mga technical glitches. But ayaw kabala ka mga babe, kaya madunggan gihapon ko ninyo kung asa man mo naka-plaster ka rin, Visayas and Mindanao. Sa mga babe na ito nga naminaw karon sa kinatibuk ang XFM Davao Region, maayong hapon sa inyo ang tanan mga babe. XFM Tagum, XFM Mati, and XFM Davao City, maayong hapon. Sa mga babe sad na ito nga naminaw diri karon sa XFM Jensen, XFM Bukidnon, sa XFM, o, dito sa itong XFM San Frans, maayong hapon sa inyong tanan. Nakapaniud to na ba mga babe na to? Nga naminaw dito sa XFM Pagadian, XFM Ipil, and XFM Zamboanga. O, pagpaniud to na mo diha mga babe, ha? Ayaw mo pagpapas mo diha. Dapat akong mabuang kusgan. Mayong hapon sa mga babe na to, all the way from XFM 99.9 Tacloban City. Oh, kadali lang kay kaachingon ko. Charis lang. Mayong hapon sa mga babe na to, ang mga Cebuanos na minaw karon sa XFM 88.3 Cebu, XFM 101.7 Canlaon, and of course, dari sa mga babe na to, ang mga Kidapawenyos sa XFM 91.1 Kidapawan, maayong hapon. Kung asa ka naka-plaster karon sa nang position ninyo diha, nagka-mo-reaching ba mo diha or unsa pa? Nag-LL ba mga babe na to diha karon? O, laban lang yun sa kinabuhi. Bika na diha, babe! I-plaster na nga, i-plaster bulik. Ata na nga i-bulik aton. Kahit di na tawag dugay-dugay. Sa mga babe na to diha nga gusto magpaabot sa mga greetings, requests, shoutouts. Ayaw mong kaulaw kay si Babe Sabrina Rani, of course. I-text na sa text line 0969-333-0537. Utrohan ko, babe, 0969-333-0537. So, dira lang sa kita ninyo ma-reach karon, no, tungod kay wala tayo Facebook Live. But sige lang, ayaw kabala ka. Bahalag din nyo makita itong kaanyag karon. Ang importante, masimhutan gihapon ko ninyo. Diba? Of course, bisag asa mo, labi na ka ng ating paniud to. Mugi na ang kanang lutuon nga sudan. Humot ka ayun na, babe. So, sumapas akong always ginaingon sa inyo, ha? Inyo makauban every afternoon, alauna e media hantod alas tres sa hapon. Walay lain ang inyohang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Zabarina! So, dili ninyo makita ko ang ano diri, nisayaw ko. Dili ninyo makita ko ang mga steps diri, mga babe, no? Actually, nag-head spin ko. Trohon ako, ha? Yun lang, kay wala may kwan, wala may live. So, dili ninyo gid makita ang nag-head spin ko. Trohon ako.

0: no. Wala inyo nakita, no. Hay na lang, sayang. Kaya kung nakita palang gid ninyo, kung wala palang jud na down na to ang FB Live, nakita gid unta ninyo nga nag-ano ko, nag-head spin ko, sayang.
1: Sayang.
0: Ayaw! Ana lang. Ay, bitaw, oy, sa mga babe na to, di ha, mag-text na mo, kaya kung dili mo mag-text ako, pakusyon ko na yung mga bugan. Ay, kumustahan siya po din na to, mga babe karon nga mga nagluya. Kinsa mga account ang na-restrict. 3 days lang naman na-restrict ang ato mga accounts. So, pasailuan dyan din nyo si Babe Sabrina and mga babes na to, mga nakailan ako diha. No, 3 araw tayong hindi magsasama, ilang Facebook account ang na-restrict. Mapasailuan lang dyan ko ninyo mga babe ha, kay duha ka-account na ako ang na-restrict. Og isa ka-Facebook page na ako ang restricted ni Meta karon. Ngano ka ha? Unsa ka akong nabuhat nga sala sa naaging ka, ano, naaging kinabuhi na ako. Kay nganong... Nganong girestrict yung kong 3 days mga babe. Kanang bitong everyday, actually nagtuyok na akong kalibutan sa social media, na diha kadaghan gud na akong uyab, no? Na naglibog na gani ko, unsaon na ako pag-inform sa ilaha, nga wala man dyan ko yung account magamit. So unsaon na ako pag-ingon sa ilaha, pag-update sa ilaha, mga 1, 2, 3, 4, 5, mga 5 akong uyab. Nga dili ko maka-update kay na-restrict ako mga account. So kamo na lang bahala update sa ila kung kaila mo sa ilaha, okay? Na lang ingon sa kumawayab na di ko maka-update kay na-restrict. So, ano po ko sa akong best friend ba? Bebo, dili ko maka-ano, dili ko maka-update sa imo ha, kaya wala ko, na-restricted ko sa Meta 3 days. Ang gipangota na ganyan sa ko, Bebo, unsa day mong gihimo? Hala, grabe. Unsa day akong gihimo? Wala, gihimo di ha? Grabe naman ka na bitong wala pa'y krimen pero suspect na. Lain siyang batasan. So muna diha babe, nga di dyan ko makaingon nga i-follow ko ninyo kay wadjoy pulos akong mga account karon. Sama na ko, no? Pero bitong mga babe, sige plaster na diha babe, dali, plaster na. Hindi na nato ni Dugay-Dugayon. Bika na di, hubby. Isulod ko na. Babe, idasok na na ako, babe, ha? I-plaster na yung kagaling. Pag-timpla nagkape, kamugid lahigid na, nalahina po na na sa inyo una-huna. Pag-timpla nagkape, diha itong Xanthone Gold Coffee Mix. Dali. Pag-timpla na diha, kay magsugod na to ang drama karoon. Kunya dapat while naga-drama, nagahigop kag healthy nga kape diha itong Xanthone Gold Coffee Mix. Kay kabalo man jud ko, kita mga Pinoy babe, kanang hilig man jud ta og kape, no? Kaya nga namang gita, kanabi itong mga gahitag batikulon. So bisag init kayo ang panahon, hala mahigop kaya pong tag-init na kape. But just make sure ha, nga inyuhang kape nga ginahigop tiha, kanang inyong ginahigop karon, inyong ginainom karon, kanang kape nga makatabang sa tuwang panglaw. So just like for example ha, nga tuwang Xanthone Gold Coffee Mix, kasi it fights fatigue and it boosts your natural energy. So kung medyo nagluya ka karon, don't you worry, kasi once maghigop ka og healthy nga kape ang Xanthone Gold Coffee Mix, ma-boost imuhang natural nga energy. Tanawa lang good ko. Sus, kung kabalo lang mo nag-unsa ko ganina. Tapos karon ingon, ani na pod ka hyper. And also, it enhances your focus and mental clarity. So despite na natay mga somehow ginaisip, natay mga ginaabaga karon na mga challenges in life, we can still focus sa tuang mga trabaho, di ba? And of course, mahatagan tag mental clarity. So naiuban, di na to ma-blame, no? Kung naay mga kalibog sa ilahang mga mind karon, makatabang ato ang Xanthone Gold Coffee Mix para makamuni-muni ta mga babe. Of course, kung busy kayo imuhang pang-adlaw-adlaw and then makalimot na ka magkaon, no? Or wala na kay enough na supplements or kinabitaw, mga healthy supplements nga imuhang gina dapat sa imuhang lawas or even healthy food nga gina dapat sa imuhang lawas. Mas better gihapon nga abaga natin ng Xanthone Gold Coffee Mix. Kaya isa kahigupan lang ni mo, babe, masuportahan imuhang daily wellness. Bisan pa man og, busy kayo imuhang lifestyle. So pag higup nagkape diha, while maminaw sa tuwang X-rated drama karon, muna ko ingon sa imo pag LL na diha. nakitaan pa ko. Asa na to na? Natukan ko. Bitaw ba'y pag LL na diha, babe? Lingkod-lingkod na. Pag, ano na diha, babe? Kining, ligid-ligid na. Pag, lakaw-lakaw ka. Basta any LL ngayon mong mahuna-hunaan ka ron, na pag plaster na diha, bika na kay ako ng sugdan. Isulod ko na. Ani ano, babe? Di na nato dugay-dugayon ang atong X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhaton ni mo ang hait nga baha?
3: Naponi ang butul sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kayo. Putlon ko ni Agmat sa dalang taran.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Papa Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Nga gibadahan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag. Pinaagi sa atong bangkiitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: first day of school sa atong pagka third year high school. Another day, another tuon.
1: Pero di ko happy sa atong class, uy. Sa atong classroom ba? Na isa ka classmate ato nga hate gid kaayo nako.
0: Kinsa ba?
2: Hi daot.
3: Hello moy tambok.
0: Kamu ba? Magkatawag gyud ko ninyo, uy. Mura gyud mo og iring og iro.
4: Ang angkit di masagong akong amigo. Sungog kan masag kaayo gud.
2: E tinuod ba sa bagong gingon? Daot mas Jessica.
3: Hello moy lagom tambok. Hinawayan kay kano. Mura gyud ka gwapo da.

0: Buat apa mungkin nak serandel? Cak bilang punya Murino.
1: Asa begu apa anak ni yak weh?
0: Nak ada og manggani nag Mr. Intrams, bisag chabi siya. Pero sakto man sa barug. Unya, naasa jay hitsura. Unya, may pagyumukanta.
1: Hey, kau ba? Pulapan gyud ka natawhana no?
0: Di man sa paglaban, maunang gyud na itinuod.

0: Sige. Ipahimutang na nato ang atong mga da. Nindot na yung tripinga nato, uy. Weekend niya, nag-camping ta din sa bukid.
1: O gani, karon maglingaw-linga gitag maayo din, he?
0: Karong bikuyo pa man sad na siya din, he, uy. Kita raman o tatong tulo.
2: Hi, guys! May apas kiko.
0: Wa na lang unta kami apas din, he, kay makaguba ka o gadlaw. O di na sa ka makita ini gabi eh. Kay mainitan ka din his bukid. Musamot ka kalagom.
2: Oh, ikaw ginagulong una ha? Ikaw ba'y mabaslan? Mapikon ka? Muhila ka?
0: Ay, bagay ka pa uling at tubi. Ops, ops, ops.
3: Ni ata din he, kay maglingaw-lingaw ta. Di kay mag-away-away, okay? Sige na, ihakyan na nato ang atong mga foods aron makakauna ta.

0: karon ba ni ana magyud ta higayon na magyud nato nga nagkatapok ta og tarong. Ya, mas maayo na siguro nga inyo nang usayo na inyong dumo sa usag usa Jessica. Bayrandil. Kay pati kayo kita nang rupuha. Nya, mag-away-away mo. Isip patas anay mo karbo.
1: Kini manggudi mong amigo. Hilas kaayo, kala kay ba-ba. Muradyo korek, murag angayon, wara ba d'yo'y angay? Lagay!
2: Hey,
1: che! Che!
2: Ako may pasangin lang ni mo, ikaw may amaw! Mauna diha! Ikaw magod, sili na kagod!
1: Hayo ba ako paon?
2: Hiyos mo!

0: Sige, sige, sige. Istorya, Randel. Ini ka human, ikaw na po't istorya, Jessica. Sige.
1: Ako, okay problema ba? Magkamao mo kumong adjust. Di lang di ko unhan. Kay, na, di lang di ko muduko.
2: Huh? O ganong muduko masag kunuko, ha? Ikaw lang? Kisagod ka. Kahilas ni Muno. Kay mura ka kinsang wapo, ha? Murabiyak unsa emahan, tuas presuhan!
1: Oh. Personal naman ang imo?
2: Personal akong personal. Why magbuot? Basta kay I hate you o di ko ganahan makikamigo ni mo!
1: Ako di ka ganahan makikamigo! Samot ba ko? Nagkasabot ka!

0: Babe Sabrina, mura gid mig iring og iro. Away diri, away didto. Wala gyuy magpadaog. Pero sahay maluoy biya ko ni Randall. Labi na kon, pamilya na ang hisgutan kay muhilom gyud siya. Pero kana lang ang ba kon iya kong ibuli. Pero kung basla na gani nako, ilabi na sa iyahang amahan nga napriso tungod lang sa droga. Muhilom gyud siya. Mauna ang akong dag-anan niya ang iyahang amahan kung maglalismi. Hangtod sa nang labay ang mga adlaw.
1: Patayinog ko ani do. Huwag ikong makamaman sa akong project. Pero tig yung lisura og taas. Usaon manin ako eh.
2: Ay, sus. Kung pwede pala nga pasundugon ti ka ay. Kani sa ako aba. Gibuhat na nako. Pero unsaon man. Di man pwede kay magkaparehas ta.
1: Maugyod akong kahagbungan ako do.
2: Duol daw ni Randall.
1: Ha? Uy! Dili ko, no? Salig siya, bright siya? Di ko mo duol kay mugara na siya. Ah, husto. Si Rab.

0: Na, galisod sa kus ako eh. Mapagani ko makahuman. May manog bright ah. Guys, sayon ra.
1: No, please. Please, maangyo ko ni matabang ikaw. Maluoy ka na ako. Mahagbong ko kung di ko makapas. Please, please, please. Maluoy ka na ako.
0: Sige, sige, sige, sige, sige. Suwayan ako.

0: Salamat. Kayo rang nga giluwas ko nimo sa project na to. Hulog ka ng langit na ko, Rab. Thank you.
1: Ang-ang, kisa may di maluoy nimo nga naghilak man ka naghangyo.
0: Thank you, kayo, Rab. Thank you. Di pariha sa nang ubandiha nga hangol kaayo, bright on ta

0: pa, wa ka kabantay nga magsigi kag bira ni Randel. Pero siya, wa na kayo bira-bira ni mo.
1: Sagi na siya eh. Magsurok yun nga kung dugo nga magtanawa na niya day. Ambot lang, di lang yun ako tuyoon.

0: birthday, Jessica.
1: Thank you.
2: Oi, Jessica. Sorry kaya ako gigida si Randall. Di unta man eh, pero gipugos gid nako.
0: Okay ra, Rob. Oi. Ikaw binihangyo nako, Rob, di ba? Dako, kay kog utang kabubuto nimo. Kay ikalima na gyud ko nimo luwas sa kong mga kalisod sa mga projects nato ba? Nya ikaw gihapon ang akong duolon sa mga umaabot. Ikaw ra gyud, ha? O dali na. Kauna mo.

0: Mia sumusuntan. Uy!
1: La Mia! La Mia nila muluto, uy!
2: Kaantag, tibos, uy!
3: Ay, hala! Kataghan, gudi mo gihukad, Randel! Oh. Tudo lagi ka ng plato! Pag-diet, uy! Ano mo, daot ka! Ba, kay ingon na ba si Lian, no? Kay mo guwapo kuno ka, huwag mo daot ka. Padaot daw. Kay kung di ka mo daot sa diet, aw, pagsabo na lang para maniwang ka. Aron maniwang ka, aron mo apas kasi mo papa dito sa prisuhan.

0: Dag sa nalagay kayo na musabay si Randall sa? Musa, surrender na siya na ako, no?
1: Dag sa nalagay may magkuyog? Saon? Magsige naman siya og diet. Nya, jogging. O nya, nag-workout naman siya.
0: What? Did I hear that right? Like, kanang diet? Nag-jog? O nag-workout? Seryoso ka? Da! Mayra na

apuang. Sa upat kabuan nga, wa na kayo kuyog-kuyog si Randil na mo, no? O naundang nasab siya sa iyang pagtuon kay nasakit ang iyang mama. Wa na ko makakita niya. Hala. Nainagpadungog mula pa'y dinisaamu. Hala. Si Randil na. Hala. Siyok yun.

0: Takot lagi si Randil day. Tali akot.
1: Bitaw. Lahi na si Randil ron. Mitaas siya og samot nga midaot. Og nikawas ang iyang kagwapo nga daot na siya. Og sakto na kanyang lawas.
0: Wagi ko magtuo nga budaot siya ay. Bitaw. Wagid.
2: Jessica! Lynn! Ang mama ni Randil ba? Namatay!
1: Unsa?
0: Unsa?

0: Mbak, kadang Imam muka kebiaan.
1: Randil, Randil, ikut nalang anak Imam pergi parti, Randil. Dawata nalang angka mata uran, Randil.
2: Ay, panaka ba yun? Di ka namin si mong layo. Di ka namang kasanggan.
0: Ma.
3: Ma.

puangas. Naluoy man ko ni Randel. Naluoy ko sa iyang paghilag kanina. Nakonsensya ko sa kong pagsigi o sungog-sungog niya da. Gikumot, gilumayong akong kasing-kasing kaniya.

0: Kaya nila Raboy o nilian. Aron makalakaw na tango sa itong camping. Aron ba sa malingaw karandel?
1: Salamat ninyo ha. Giyulungan ko ninyo sa akong kasubo. Diligin na ako kalimtan.

0: ang duha ay nagdungan gid og lakaw. Mangita daw sila og prutas dinis bukid. Kipiaan lang kita din eh. Blandel. Sige lagi ka og tutok nako. Tuod. Nganong nagpadaot di ka? Tugani ko sinuod.
1: Ko ano? Na-challenge ko sa imong sungob na ko. Pag-iapil na sab na ko ang imong pag-insulto. Pag-insulto sa akong papa. Ito aspesohan. Alam mo daot kiko. Gusto mo saan ko mo daot?
0: Ayaw lang ito dibdiba, uy. Pero bitaw, kung sa'yo dahil ang main reason?
1: Tugod kay Kiko, pumate ka.
0: Ha? Ay, sus! Ikaw no, bugal-bugal lang sa dahil mo ba?
1: Dili na bugal-bugal lang akong gipate. Misakripisyo ko. Gapadaot ko para nimo. Gituon ako ang imong mga sungob dako.
0: Maude mo sungog sab kan ako kay duna de kay feelings. Sorry. Wa mo kay feelings nimo. Sorry kaayo.

0: Bay, tulo na kabuan nagwat si Randall sa imuhang tubag. Sugda na na, uy.
1: Sorry, day, uy. Di lang ko ipasa mo.
2: Di gini mo madawat ang akong gugma, Jessica. Ha?
1: Di lagi. Kahit lagi kag uno, dili, dili, dili. Kasabot ka?
2: Ang imor ba yung desisyon ang akong giagadaw? Kaya nga akong anti, dalhin ko niya sa Singapore. Upat kabuhan kikin karon. Kaya patrabahoon sa gitrabahoan ka kumpanya. Pero wak ko masugot. Kaya dili na ko matiman ang akong mga hayupan din eh. Onya, dili ko gustong, dili ko gustong kanahang maimuhag ni mo. Pero kung di good ni mo dawatan ang akong gugma, mularga na lang ko.
1: Hoy! Ayaw yun naging mo ang rason ang wak na ko pagsugot ni mo. Kung ganahan ka mo larga, larga dito. Way mo pagong ni mo. Ayaw kong himo ang hinungdan. Nakasabot ka?

0: Mak. Mularga nagyot sila andil sa Singapore.
1: Mau lagi? Baka gool ba ya?
2: Titinood yun din niya yung giingon.
1: Laad mo kay kaniya, Jessica. Ya, karon sultihan ta ka ha. Nga sa una, ang tighimo sa imong mga project, di man ako, kundili siya man.
0: Unsa?
1: Wa na niya ipasaba. Tungod kay bawa man siya nga, kontrahan ni mo siya. Maong hilom ra ang iya pagtabang ni mo. Siya ang namuwaw. Ya, nagmaniho sa imong mga project.
0: Unsa?

0: Niya lagi ka.
1: Naibaw na ko sa tanan. Gisagdihan ka ni Rab. Ya ikaw din tighimo sa akong mga project sa una.
0: Kato di ay. Wala to. Gusto na ko makatabang ni mo ato. Huwag mo sa to'y sinugdanan. Ngayon na lang yung feelings ni mo. Nga numihila ka.
1: Abot. Huwag ako makasabot sa wang gibati. Gusto ti kang pugan. Gusto ti kang gakson. Abot. Pwedeng. Dili ka. Bular ka.
0: Dili na ka na mahitabo. Huwag maalang ka bular ka. Huwag bagoon sa mga din eh. Huwag kasakit pala akong mabatsyagan din eh. Una, ni Mama. Ika diwa, ni Mo.
1: Kuning nun kay ikaw. Nalapsat ka. Sa una na.
0: Jessica. Tinuod ka. Pero, sorry. Dili lang ako mahimong bakuyon pang akong desisyon. Giingal bitaw ti ka sa uma nga. Agiwan ang desisyon ang akong agdol. Pero wak ka. Mang makinal ka naging kogma. Sorry.

talaga gyud si Randall sa gawas, Babe Zabrina. Sakit kaayo ang akong gibati. Mura ko og mamatay. Wagid na mo maklaro kung unsa gyud ang among status dihang paglarga niya. Hinuon kanunay mi magchat-chat ni Randall. Og karon, mag-usa na siya katuig sa gawas. Og ang mga pangutana maokini. Angay ba nga paabuton nako si Randall? Nakita nako sa iyahang Facebook, babe, nga naa siya'y pirmi in my day nga babae. Gisakitan kaayo ko. Ambot kong uyab ba kato niya? Unsabay akong himuon. Wala gitarong sa among status paglarga niya. Walay klarong tubag kung unsa mi. Angay ba nga mangutana ko niya, babe? Palihog, tabangi og tambagi ko ninyo. Daghang salamat, Jessica.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
4: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato gold town, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
1: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw araw na depensa.
6: Zathon Plus Gold User, atong paminawon.
7: Ako si Jonathan Layaw, nagpagpat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. High blood man ko, sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Ito nga, nakadungog ko sa radyo na ng Zathon Plus Gold niya. Ito marahadaan na akong lula. Ito ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, napaharot o dua pastab, akong nabantayan. Na nawala naman itong pagpakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Zathon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo na yung Zathon Plus Gold. Basin pareha na ako, buangay sa money. Ako di ay si Jonathan Layaw, Zathon Plus Gold user sa Pat malay-balay dito.
6: Zathon Plus Gold, tatak yes to health. Zathon Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Zathon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Zathon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Zathon Plus Coffee Mix kamo.
1: Zathon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zathon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zathon Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod magsakit nga akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit nga akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. palit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3, ragid na nakapalagsik ta kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod pa. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Turbo Dietary Supplement for Men.
12: Pre, purma daw. Tingka makadto.

0: Maputi nga banit kag makinis nga kutis gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Sister
2: Pain. Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sistapain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
3: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga buki ka.
6: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: exciting!
1: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
2: Edwin Barsinas, taga Peroxay, San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Ni alibyo gamay ang akong kidney. Nalugos ko kay he. Murag na ibato akong kidney. Unya ang akong blood pressure na control po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold kay piktibo kayo.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
5: Ako si Rigor, 57 anos, taga-Manila, saka-driver. Kaniadto, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata, halos idikita lang ko na ako ang newspaper sa akong mata para maklaro lang yun ako. Dili lalim, oy. Labi na, mag-drive po sa kanan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper, o garon, spasa po kayo kung mo reply. O chat sa akong mga po, ganahanap po kung mag-drive kay klaro naman gina akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapag-audition sa akong lawas. At least akong gina-consider ang pag-take og premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Nindot siya kay makapaligon sa kabugugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako si Jason Padamati.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit malang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Unsa man gyud?
7: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
8: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa niyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Yan namigin.
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: XFM time, it's 3 o'clock. Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Time check brought to you by. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
5: Katropa, kung nangita mo og legalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative.
6: Sunrise Multipurpose Cooperative.
5: Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
4: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
7: Mga katropa,

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dahil yung baon niya. Kumain ako ng tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito dili man. Masama ginang ko Santon Plus.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaga trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining copy dahil dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District, na nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Na, unsa man ang imong giinom? Murag-garan pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
7: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
6: Oh, mo ba? Tigamitan ang gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
7: Oh, pa, maayon ni siyang imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark, nag-iuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubosap kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion of heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang o labaw sa tanan, memory booster pa.
6: Oh, mo ba na? Hala, paim ng imong mama ana ha, kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
7: Oh, what day sa mood si mama pa? Paim nyo na to og Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man po kini sa mood.
6: Ah, sige na, pagpalit og daghanana ha, kay maisip man din na to nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab nga quality product sa Yes to Health and Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C.

0: Sun Tone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
5: Cellphone Gold Coffee Mix. 66 antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
6: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. This portion is brought to you by VisionX Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. VisionX Plus.

0: 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: At tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ako si Marlene, nagpwesta ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
6: Mabisa at safe man na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
7: The Secret of Health.
8: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
7: The Secret of Health.
8: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas, kung hilig yuta minom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede na tong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
7: The Secret of Health.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
9: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatudaan jud nako ang kaepektibo ni ini.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: The Secret of Health.
11: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy swerte pa ako.
1: Santol Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Santol Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw ng biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
13: XFM time, it's 4 o'clock. Time check, brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
14: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
15: Mga katropa, excited!

0: Exciting!
1: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako si Jonathan Layaw, kapat-pat malay-balay. Na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong pangkubo. Ay blood na rin ko, sahay pagyod, matabati ko, lipong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radyo na ng Todd Black Gold niya. Sa tumakadaan na akong lula, oto ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, napaharot o dua pastab, akong nabantayan. Na nawala naman itong pagkakit sa akong pangkubo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Santon Black Gold. Mga pareha o gibati sa ako, istingin ninyo ng Santon Black Gold. Basin pareha na ako, buangay sa buwani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Black Gold user sa at malay-balay dito.
1: Zantone Plus Gold, tatak yes to health. Zantone Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Zantone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
3: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Pag inom mo premium D3, ragira nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
9: Turbo?
8: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
1: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinong problema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
12: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
13: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Dor, sa kamaestra.
3: Magka-ulcer po.
2: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Nakuna jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
0: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matituhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmay litra. Gamitan lang ako og antihos. Para maklaro, sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
5: Zanthon Plus Coffee Mix user.
7: Kaniadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Santon Plus Coffee Mix rajud ko niya. Ug dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
5: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pirti gyud kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede muinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
4: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
8: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, talonan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang yan na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
8: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, daghan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa ka semana, gaan nang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Pag inom og Premium D3, ragi ra nakapalagsik ta kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod pa. Sakit pud pirmi akong kapukugan. Pag tumaan na kong Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
14: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatawa. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like yun. Basta naka-turbo.
0: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Selzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Noon, nahirapan talaga ako magbawas ng aking timbang. Nang masubukan ko ang Santon Gold Coffee Mix, ay unti-unti na bumaba ang aking timbang dahil sa Santon Gold Coffee Mix sa mga sangkap nito. ito tulad ng chia seeds, mangosteen, spirulina, turmeric, moringa at ampalaya na tinutulungan din na palakasin ang ating immune system para hindi tayo basta-basta kapitan ng anumang sakit. Kaibigan, subukan nyo na rin ang Santon Gold Coffee Mix para sa healthy life. Rex nga pala, isang bindor.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
18: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
19: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
18: Bato gud tawon. Mauna iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
19: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
15: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
17: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 5 o'clock. Time check, brought to you by...
20: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Check!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kahong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asumption, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pagbuswag nanginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ning Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan.
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: This is 107.1 XFL Tagum.
1: Exciting!
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doon ka ba, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, matamag, ninahinay siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, usalag ko kung matistimunin niyo, ala nga, minut yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: pat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya na amido kayo ni sa lawas. Ako wala dog stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga. Luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one sa presyong magkaan. Cellphone Plus.